Obunyonyi bukera kutendereza Katonda, gwokera kubanja banno, naye abamu muli misambwa nga temumanyi.

0: Ababadde beebuuza beesijja kyaliko munanga ali mu ddwaliro sayidi zerubo wawajjanjabwa waliwo mukwano gwagambye nti yamukyaliddeko naye n'asanga ng'atandise okuwembawemba muko alinnyalinnyamu ayogera muko n'omuko n'asobola okugunyeenyanyeenya embeera tebadde nnungi ebigambo biri wano kakati wulire kyabadde mu kakiiko ka paalamenti aka infulasiturakiki akakulemberwa olyomukulu gwentero bagamba omukambwe omuzibu ebibuuzo byazze nga bijja ku namba puleetisi zino naye nga yotafiire ne jeno katuma amala baabaddewo okwanukula otafiire kye yakoze kampuni y'enamba puleeti zino linda nje nkutegeeze essanyu eryabadde butabika osibito tolirabanga nga minisita mpozi gemumanyi obulungi baali omunsi atongoza mpozi ekooti okuzanyirako basketball eri bannaffe abalina mpozi obukyamu ku mutwe basanyuse nnyo nkugambe bonna bavudde ne batandika okuzanya basketball era sports arena eno okugambe buli omu yagibuuse agenza okulaba abatabifu b'omutwe nga batandise okuba nga bagwa mu bifuba bya minisita wananana minisita balamu akyagenda maaso n'okulaga ensi eno nti asobole okukwata ababbi ate kati yeefunyiridde ba RDC abatwala n'ekiyumba wenkugambira bino waliwo RDC wehoyimaye baamukutte ne bamubakabangali mbutabbye ettaka neeyano gavumenti okuyita mu minisita wa ICT omukyala Kasule Lumumba n'omumyuka omukyala munange gwe mmanyi obulungi eyava eri mu FDC kaakati bafulumiza amateeka gagenda okuba nga galuŋŋamya ebyempuliziganya mu ggwanga n'ekigendererwa ekyokusekkomo kuba badde basamwasamwa n'amawulire ag'obulimba kati etteeka weeririsinga oyogera by'otalinaako mutwe n'amagulu ojja kukiwulira ebyo nga bikyali abo yaliko mpozi pulezidenti wa Congo wemmanyi obulungi Joseph Kabila kati ono munaye yagenda okuba mpozi liido mpya wa New Rebel Coalition munaye genda maaso erwanyisa gavumenti kati ate kyewunyisa mutino naye muyeekera ebyo nga bikyali awo omusajja oli eyali akolera CMI kigambibwa nti no yatokyalinga abantu okamala obukamazi wano mu musango gwa birungi buli avaayo amusongako engalo nti yatuluma embonyabonya okamala nga gatukkiriza ebisango bye tutakola wawai buli ali mu musango gwonna nga gwabyattaka naye nga gulimu ebya famire simanyi taata otunka n'abazzukulu simanyi jajja okola otya wulira bino osooke obinyonyoke bulungi waliwo eyawangudde omusango gwa famire ogw'ettaka taata we yaganza okulaba nga tabitegeera kwe kumumiza omusu mwegendereze nnyo emisango gyabyettaka egyo naddala egiri mu famire wandifiirwa obulamu eddwaliro ly'emulago bannange buli saalina ekipya lyedireeta wetwogerera kati munaye bakakola bone reconstruction surgery zeziweyako ddala 12 bannaye mulago national referral hospital kati eri ku levo ndala walalala olo
1: White Star Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Wabuonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo
2: No Mugyo Kereko
1: babadde mbosaza binsaŋano katino kawbo speciale ejokoli kife kyakabi genda mwefuna emusumamagire bamaduuka wona oyo muyiti nnyo bidiko yamutuleete yagambye tumwenyumirizaamu nnyo n'ensanja agrochemicals ekwanjo eddagala libayita omega plus adino muna litta omuddo mukasole kuva wiiki eyokubiri okweyongerayo kasole ne bwaba amaze okukola ennyingo terimukosa lijja mubipimo bya lita ne half lita ebisinga ojja kujja ku matabi gaffe bentonkastrisha najubo plus container village must go equity bank esimu 0755 5608 au tuja kuba mtu atambulia awa bange
3: yes
1: kichina ye
3: chochi
1: alialete nago
3: omutemu we masaka mwa mtegera kakati munange mu bisera bya kale kaihura ya musako ko bukadde butano nga se family ya bantu mwendo mulundi gumu mwenda omulundi gumu yakati limbula abantu 50
4: yali omufu
3: munango mutemuwe masaka yakirizo kusala omukazi na amujjamu mutima na agulia kose bitundu byomubiri ebirala yayongedde okuwuniikiriza bambega ba polisi bwabwe bakizudde nti alina akakwate kutemu erize liyugumya eggwanga mu bitundu ebyenjawulo kakulaishi ka mugisha ulira bulungi amanya kulaishi kamchi
4: ngaulide tuddamu
3: damunti kamugisha polisi go yakote na yogera mulujudde nti ye yatta abakazi ababiri e Masaka munnaku ezise okunonyereza kwa polisi kwa zudde nti musajja kalibute muddala omusi w'abantu w'olulango abadde ayigibwa okumala emyaka 13 weddu
4: abadde ayigibwa nga yekweka wa
3: tetumanyi kati nze gw'obuuza nze mmanja
4: gw'obadde obimba
3: simanji abadde yekwe kati
4: yesitegeera abantu atano beyakata
3: polisi ekizudde nti omusajja ono azze akyusa amannya okuva ku Fred Mugabe Fred Mujulizi nadda ku Moses Mujulizi nga kati polisi weyamukwatidde nga densite yesoma kulaishi kamugisha enzaalwa yeekagadi mu bunyoro
4: ngatunulanga kimunsuuli amagezi agajjawa
3: era kimunsuuli naye ekitemu
0: oyo muzibu nnyo banna
3: mama ne bwana atunulanga ekimunsuuli nga mutemu abamutemu
4: abange sebo ensonga za faneri kradi kano Dr. Kizza Besigye zikutte wansi ne waggulu mubadde mumanyi ali mu lugwaliro
3: nedda
0: nawulire ngu mbamuliri bamudu neiwa
4: mbu abadde mu lugwaliro awe ali mu lugwaliro awerubowa
3: zente seganya ba PFF zamegana ne bagamba mbobote babiri
4: mbokarebu akandano aho mbuye yayambe nnyo okulanti atwalibwa mu lugwaliro
3: sizente seganye za ba PFF
4: zerange siman na yembuno aba ku bantu abakenda kagenda mmuchalirako abakiriziddwa beyaka kiriza ako ye ya sara wani amuchalira abasawo ne bagaidinga oyogera na ichi enkana chi watana kuogera nnyo
0: kali beyaka kiriza
4: Munyagwa.
0: Nene
5: Ivanna. Ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa buonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukoza limo.
6: Namagezi ategere.
7: Omusiu asiwagenda.
8: Njiri enongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tukuvye vya mauli
0: Leo lalele vude mchitabu cha feba nange chitukuvu Gigamba gashumbate tunamba kutude wakumanga ya gamba mtino nze sisa nga maso katonda ila sisa nga mudini yon na maso Na enze chensingo kufumili wa pasta wa fere wa bawa ntua wa kufuka nze sima ipaye vya magereo kwa tibatekezi kwa tuwala sende za bantu abo vengendo kuruwa nisa paka wenda wa bechigo na ya gama mtiwe katona mteka mwenye chitibwe na wachili agenda wa presti wova sicho wa faza na agenda msavilo kusingo agenda mba pasta wa nabali feke ya gamba wali luwala wabuluwa decho wabona wona gagame ya inagenda wa presti we Ila chava ne mende kumanda ya balinze mulago ne morali okona mkubile sipo babuli nsambi oba wanga muze kuonya bantu Mubwa wonye tuyoke tukakase mulina amanye Neba pasta wa muwanda ya babuwa tangenda Baraka
9: kupeno na Luachi tayogera kuoli alimu chikundi checha babandi mwe Yengata muogera ko
0: Minyago ya vdele na gamba muwagidi ya dala
9: Ochitege deche gamba
3: Rwaji tayogera kwata nazimba chizimbe chobu
0: Yuu hile kwenu yomu kubu
3: Hata ya mwagedewa
0: Nii ya gambi ya hile kwenye ugede kumuguni Ya gambi ya
3: Kubiri
9: Aliranya kukumugundi zikola kofi ni ne duwali Haba ategeza
0: Ani omulari
9: Hata
0: uwe
9: rubaga
0: Nii ya mwagedewa
4: Yagambye abasumba mikwano je abalina okumusabira bwaba yeetaaze bugingo yekka teyeetaaga mulala pozi ne Serwadda n'amukoonako katono nebu jingo kwa atavua
10: kumanga ali mchindi
4: chikabanga ale sagara mchesi bakecho anende kusonga yoku ya besije ngatagatamu ngakwaya ngatuga mbanti
1: tanyuki ranyeche.

0: Mugaro, Nile, Yenyabo. Ifuneka timu maduka unamugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano ya Nile Wheat Flour. Bikulewa aba Nile Agro Industries.
1: Years of serving Uganda.
2: Yebzava ya kulembede ya gama kererero. Yebzava sose kulagwa mkulembeze we gwangari Amerika Donald Trump una lete dua. Sako mkulembeze wa Uganda yuri kakuta Museveni bale lete dua. Nsonga ya banansi kudizi wa kubutaka. Ebigamu nebigenda bijon. Balazo mkogo mkaga nuguwa makumi abiri omukulembeze Museveni mbwaliko omutanga sugebaka njiza ne mune omukulembeze gwange lya Amerika batiriba tunulire bano abalina okuziba kubutaka ebigambo bitambula kalagalaga minister uno mbwavuddeyo nanaba mungalo nga gamba ndiye wakiri kafunde kumunabo kunsonga zaabino ebinamba ebitiba digital bibine byogerwako agamba nga bakandanga kubulira bakulu nga bababulira nti kidiru kye mutambuza nga kyababbi nga kyabafere nga bamu amatu baga kunkumula nga oboli awundiga baga kunkumula nga ntama mbunga tebagala kuuliriza minister tafire yakanze kubulira babaka abolukiiko oluvunanyizwa ku nsonga z'ebyemirimu ndi ekiri wano buli yabba yamanya nti kyabba abba kya munnansi agamba nti n'omugenzi eri tumwine ebigambo ebimu babyogerako ebimu munyamu nebegeyamu nebabyogeramu.

0: Zole kedo kwele sato zisa kusatuma kere gali tatulizo mruunji uliku sedumere bugola Simba. Nze mzukuru wa mtesa sirebu kasa butambara. Alfred Simba jwe na maulire mbude buno. Kafubo kusutule mbira zaba ntu bamufuna mpura disikite MPG. Miniso ebyo obulimi n'obulunzi egabidde abalimi n'abalunzi tulaketa. Okubaya mbako mkitundu chabwe. Wakazi ye hunene wene milo zaabwe. Atina okusobola okusagula ebiwera.
1: Tulaketa nyezi no. Eza mkono mkono zeti kidua mwawizu wa president msafiri kumusonga za mkwe yonobu suruza amelia chamba de ilanga mbaka mchukwe kwa ngolukulu kwa mwakote yoma mbuka tuwa kitazino ziwedu abalimina balunzi mkombolanya okuli mpiki tauni kanso mduuma kamengo nechiri ingente kukwaya mbako kulimechi nene natapa kwa yoseza manji manji mbaka amelia chamba de agamenti tuwa kitazino miniso yoyo kulimino bulunzi ezu abalimina balunzi okuzigezesa Walapo banga dala, zisobolo kuchusa hapa limi, kwa gamba mwini alimechi nene, kumanya matono dala.
2: Ya tukabira ngatu jigezi setulabe, obazi na asobolo kuyamba abantu, okupatia kumkumbi. Kwa mkumbi ya bade menyanyi abantu. Na yate nange trakteno inajirabi ya tena yu, ya kusindika na yu ya manji gachufuga. Norwe chonchi ageza konyo kula anti batufunira yu kutrakta zirize njini. Jono tula muno ufuga, no okole, ne okola wanini. Nene eno mtumtu soaza, tujigezese. Tulave ove netu ya ambako. Okula ntekendeza kumkumbi. Kwa mkumbi ya bademe nyanyabantu. Siba chana boka na ina abami ya vera mnimiro.
1: Abunanyuza kukwe bulimina ulunzi mudisu kiti MPG. Patrick Serwada atakeza nti abulimina balunzi. Katiba nae kwa sachala. Kubanga tuwa kita zino. Government ziwa wade. Uwajia dola mwavu.
3: Ntisubulu ukulima ika bili kuika satu onunako. Buli ika esubulu kuzisa lita za mafuta. Iza dizilo wakati winya netano. Nti na inga ya mjio kulaba. Nti yeta kama ufugu. Ukujio pareti inga. Tulifena. Anurecho. Ona liwe ya tusubiziza. Nti agena kongiri okutule telaba kuku. Okuwa mchitongri cha. Echa ministro ya agulikalicha. Hawa gendo tutule ini inga. Okuwanga wopareti inga tuakite hivu.
1: Kutuwa kita zilomba kama hiti ya chamba de. Hapa gati deko ni taniza kasori. Izuwe la tano na ambilida. Na wali gombo lefinyo kwa sababu wa kasori. Ukaga mwa tano. Bazi simbe kwa zoni yengube ni taniza kutonya. Wabula bo abafu na nsugo zoni chikende duwe chokuzidia. Mkiko chokuzi simba. Babala budenti wali kama nyinga kwa zaino webwa. Wanga za wulabi yu mbwawe. Nga Patrick Serwada webi uli mino ulunzi wa nyonyola.
3: Kasori wa mkwatu wubi. Aleto utoe waita afrotoxini. Uwa, nomuteka wabwelu. Yungkuba ni mkuba nomuanule ngatakaze. Nomuteka monsao. Aine mpumbu jareta. Mpumbu hivu waito utua waita afrotoxini. Babulawe kugwe nguo muntu. Babulawe kubisolo vio. Anolwecho nkwata ya kasori chukuli nyo. Mnimiro. Abamba mwanyo okufuji na kasori. Nemumufuji na mwakale mangu. Awabela takaze. Ila nebona amanika. Takenda kala. Agena kugunda kwe butuhu.
1: Mumbele na wali minabalunzi. Paka kasiza nga panyene suwi. Egobo wabu makagawe. Wente kateke nunji. Ombaka amile chambade za batu usiza ko.
4: Fokasi ya fe. Kwe kututumula mpiji. Mubulumi elani mkulunda. Ngatua gala abalimi. Batule tuve mkubela mbuntu obutono tono. Tuwezimbi dala dala. Tusoboro kubeza obulamu wa fe. Na abana wa fe. Elani ichitundu cha fe. Kubanga itulima kasori, kasori yaba agenda kuyamba, si fefe kaa wabulani kwanga.
5: Eranga kasanti we watandikira, we wakoma, mama watandikide. Yebo tuliba sali funyo, okube eranga watandika doku saka kubanga nze kama kuogera wampe mwanyi, natuna waku jambu inza ngochari bari. Eranga kaka saona ribontizi mulisiza, ze watuwe la kupolisi.
1: Wanu avunaizwa kwa kwa hiyo nogu suhuzi, Mudisu ya mpiji kazi kwa yonadi, wasabida balimina balunzi, uratabiki za biafuzi mbiyangula akulana. Kwa wana banga baga luganjula munte katika za government, alozi ya sengendo, kwa radio Simba, Mudisu ya mpiji.
0: Atapakula wafunangizwa kudembele ovu, ntwe kayunga baga matuwa chari wokutia, ulo mwendo guaba, ntwe wakanira, ira, wago, wabanda muandu mayumba, eche yongede, emisango juweda, kakati jino, jibagala kusinzira kukusobola kutereza echo.
6: Alipote eno? Esomeddwa avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Kayunga Collins Kafeero mu lukiiko lwa bannamawulire olwatuuzizza k'ofiisi esangibwa ku kitebe kya disitulikiti ey'e Kayunga. Kafeero agamba nti ensonga ezisinga zikoleddwako mu ofiisi ye wabula endala ne zisindikibwa ku poliisi awamu ne mu kkooti okusobola okukolebwako nga muno mulimu ezaba na ababbi, abasajja abatemaganye ne bakyala baabwe embale, abasajja abalemereddwa okulabirira famile zaabwe n'endala, naye ensonga y'abannamwandu n'abakayanira ebyobusika ze zikyeriisizza enkundi omwaka guno yadde nga tegunnaggwako.
7: Nkaya nzobusika zonna woba zigasse ziri 377 wan tugenze case by case nti tuzinyulula ne tuteekamu nti eno yabadde bweti, eno yabadde bweti, kati nga ezabakanya ebintu byabafu zesinza okukwata akati era ne bannamwandu okugobwa mu nju zaba baabwabo abavudde mulamwensi nazo zikutta akati kwesanga nti nno zino ensonga singa tuzikwata bulungi ate mubeeramu abaana, abaana abataabo butanoweza myaka egyo egyesalira nti ate newegiba nga giweza egyesalira kyetaaga tugoberere ebintu byonna byonna tubimale, tugoberere etteeka lya gavumenti. Kati kwesanga nti nno wabaddewo n'okutaayiza okuyiwa omusaayi ng'oli ajja ejjambiya ate kutema omuntu ate nga n'abamu era batemeddwa ne batwalibwa mu kkooti era bali mu mbuga z'amateeka.
6: Mu ngeri y'emu Koinis Kafeera yongeddeko n'ategeeza nti n'omuwendo gw'abaana abeeyongedde okuzza emisango nagwo mungi mu disitulikiti ye Kayunga, nga buli wiiki eyita abaana 5 ku 11 be bazza emisango ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi.
7: Kituzudde abaana beeyongedde okuzza emisango nga otugenda mu kkooti kumpi buli wiiki tufuna abaana 5 ku 11 akati nga tulina okusunsulamu abaana abamu wali abikiremu tumuleke ate nga bwe tubabuuza abazadde gye bali batugamba jjajja ate jjajja 5 nga omukazi ono yagaana omusajja okugendayo okulaba omwana batuaga nti 5 bebo only children that are born with their fathers. Kati nga tuli mu kulwana okulaba nga 9 abaana bamanya bakitaabwe nga bakitaabwe bano singa tebalitibwa ku board nga Uganda gavumenti eyagala ate kukola amendments kulokukola ate nongoseza muteeka ate ly'abaana nga ate eyagala tujje criminal responsibility tujijje ku myaka 12 tatugisembeze ku 8 olwokuba ti ng'abaana kati ab'emyaka 8 babba abaana abo benyigidde muli activities nga babba ebintu bingi naye ekyo nna tekyandibaddewo twandibadde tutunuulira ate okuzza empisa mubasajja ne mubakazi banabazaala abaana bano.
6: Kafeero bw'abuuziddwa nga ofiisi y'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Kayunga bakoze batya okukendeeza ku misango gino, atubulidde nga bwe bagezezzaako okukwatagana ne ofiisi y'omubaka wa pulezidenti giyite RDC, ekitongole kya poliisi okukambyalo okusomesa abantu ki kye bateekeddwa okukola nga tebannagwa mu ntata.
7: Ofiisi eno erwanye nnyo esomesezza etuuse eri abantu efubye okulaba nga omukazi emutegeeza nti yafumbira malayika n'ono omusajja teyawasa malayika. Obufumbo institution yokka institution gy'osobola okubeera nga mugitudda ebibuuzo babiri nga kitegeeza nti ebya kontrakiti ebyokubeerawo balina okumanya nti balina okutambuza obufumbo abuwokka nga tulina okutegeeza nti bali taata we ne maama bwali bufumbo bwabo mmwe nabo fubwa mu tugezeza okusomesa abantu abo ne tuogera nabo ate ne tulondola n'okulondola tuvudola abantu nno ensonga zino zibaddewo enyingi nezikendera era nezikolebwako nezikendera nti nezandibadde mu kkooti ne kkooti naye eweereza wano abantu.
6: Mu alipoota mu kitundu kyaffe ekyokubiri lindirira omuwendo gw'abakyala abawasizza n'abakubidde abaami baabwe mayumba olunaku olw'enkya. Kurasadume Lubogola Simba Latifa Nalubowa mu disitulikiti y'e Kayunga.
8: Nino yegulira mu mboozi.
0: Ole yegulira mu mboozi waliwo omulamwa gwe njagala tusoosootole nga gwakutunulira abasumba ate n'abafere. Ekigambo kino kize kibeerawo emyaka egiwera mu mawanga nga Amerika eyo wane Kenya ne Uganda n'amawanga amalala wabaddewo okugulu wakati w'ebitongole ebyebyokwerinda n'abeeyita nti basumba oba bannaddiini ne kizaala ebizibu. Nina kutandikira ku byokulabirako ebyangwe ennyo ng'ekisooka kya Reverend Jim Jones ono yalimba abantu nti akaddeko n'ensi eggwaawo. Owookubiri bamuyita David Koresha wa Branch Davidian naye yakunganya abantu n'abookiwa ku Masaka eyo mu gy'ekyenda ng'abagambye nti akaddeko n'abagenda mu ggulu. Joseph Kibwetere temwamumanya, mwamumanya mu gy'12 awo n'okutuuka olwaleero abantu boogerwako nti baafeera yabula.
9: Ensi eniwangadde emyaka bukanga obutayinza kubalwa nga n'ekigambo ntonze omuntu kiyinza okuzibuwalira ddala abo bonna abandi yatantadde okukiwa ennaku ebiro n'essaawa lwekyayatulwa. Tukkiriza bukkiriza nti weeri n'abagirimu nti weebali kosa n'ebitonde ebitufaananye obutonzi anti byala. Ekigambo dini kya Luswahili mu lwebusujju katukiyita obuwangwa oba enzikiriza okusinziira ku bangi nga bwe bakyatula. Kati kino ebyafaayo biraga nti kyatandika kumanyibwa banna Asia ab'empisa y'ekishintoism ng'enesangibwa mu mawanga nga Japan ne China emyaka 2000 nga Yesu tannaba na kujja. Eno ezaala engoberera ya Buddha n'eya Taoism olwate ne banna Bulaaya okuva mu ggwanga lya Isirayiri ab'obujjajja bwa Ibulayimu bamanyiddwako nnyo enzikiriza ya Judaism. Enzikiriza eno bannaggwanga lya Misiri bangi baagitulamu obulombolombo bwe bajja bagoberera mu nzikiriza ezaabwe ez'enjawulo. Kati ng'enzikiriza y'Ekiyudaaya nakakana egobererwa abantu obukadde 14 okwetoola ensi yonna songa n'obuyisiraamu bujjukirwa kujja mu kyasa ky'omusanvu. We twogera kakano abakkiriza mu Yesu n'abakkiriza mu Nabi Muhammad okwetoola ensi bakoona mu bukadde kumpi 6 naye nga kimanye nti bano bonna bazukusibwa enzikiriza ezasooka ne bannaggwanga mu nsi ya Ibulayimu. Mu myaka gy'1973 abasomi b'ebyeddiini embeera z'abantu gatako n'ebyafaayo bakizuula nti eddiini n'enzikiriza zayingiramu nnabe ne namujinga.
0: Nagendera kujono na mucyonga leeta ensomesa empya ezaali zikubagana n'ebitabo ebitukuvu katika kino kyali kiyinzika okubeera ekyobulabe gye bujja n'okuviirako abantu okuva ku mulamwa. Kino omuzungu yakiwandiika mu Lunnabuddo okukituuma erinnya Recalled November 18 1978 Reverend Jim Jones yakunganya abantu abakunukkiriza mu lwenda n'omusobyo n'abakkiriza be yagalira okufa n'atandikawo engoberera ya Members People's Temple nga bano bonna yabateekateeka okunywa kawulula era oluvannyuma baafiira mu mbeera ey'ekikangabwa. Jamestown Masaka ky'ekigambo ekyawandiikibwa mu mawulire ku mikutu gya TV ne kitambula okubuna ensi n'ewaawaalira n'ennyuguga olw'obutugumbuzi obugenderere obwaliwo mu ggwanga erya Amerika. Nandibadde nga Jim Jones y'omu kw'abo abajjukirwa si y'asoose era y'asembye okuteekateeka ebidiiniddiini waliwo abalala bangi mu myaka egy'38, 5 n'6 na kaakano ng'enteekateeka ezaabwe bw'osoma mu Bayibuli tosobola bulungi kuzinnyonnyoka wabula nga be bakutuuza ne bakumatiza ku bidiringana ku Bayibuli Yesu Kristo ne Katonda mwenye omatirira ddala nti batume okuva ewa Katonda mu ggulu. Ngenda kukutunuliza kalibu temu David Koresh ngono ajjukirwa nnyo okubeera omu ku bannyikiza ennyo ekiwendo kya Branch Davidian ekyateekateeka abantu mu butemu obugenderere ng'abantu balimbiddwa nga bwe bagenda okukolekera eggulu. Olw'olunaku lw'enkomerero kyewuunyisa nti abantu enkomerero tebaagirabako okuggyako okukomya obulamu bwabwe ne Katonda kikyabuusibwa obanga ddala baamusisinkana kubanga ne kabateekateeka obutemu bwe yateekerateekeramu abantu okufiiramu Yesu bwe yafa. Yakosa nnyo Bayibuli ng'ekyokulwanyisa tugenda kufa by'ebigambo bye yayogeranga ng'eralaga nti ye nnabbi kamala byonna era n'akyemala ya kulamu bw'abantu abamukkirizanga. Buli muntu alina okufa y'enjiri eyatambuliranga mu nzikiriza ye ng'agenderera okugetaageta n'okugulika abantu mu bwongo ate era basemereza enteekateeka y'okwolekera Katonda oboolyawo n'okuleka kafeetete w'obugagga obungi abantu gwe balina ku nsi. Ndi mutabani wa Katonda era agenda okusembayo okubeera ku nsi eno abantu olwakiwuliranga emizira kukuba emyenyi n'okwongera okugulumiza Katonda w'omu ggulu ne bibuna amasinzizo ewako eri mu Texas. Abaasooka okumulaba mu myaka egy'8 bagamba nti yalina mulimu bw'obuuza ku bulamu bwe nnyina yamuzaala alina emyaka 15. Bobby Sue Clark Bonick mukyala wa Bobby Wine eyali kitaawe wa David Koresh be bazadde ababiri abaateeka ku nsi ekyeneena ekyaviirako abantu abangi okufa April 19 1993 mu ggwanga erya Amerika Cesar Texas. Ebiwoobe byabuutikira abantu naye ng'enteekateeka y'okufa eno yaliwo okumala akaseera nga gavumenti y'eggwanga erya Amerika etunula butunuzi kubanga terina tteeka lisobola kulambika bantu butya bwe balina kukkiriza eggwanga lino litambulira ku mbeera nti buli muntu akola ekintu nga bw'akyagala bannansi bakkirizwa n'okubeera n'ebyokulwanyisa kavuna babeera nga basobola okubyefugira. Mukyala wa Bobby Bonick Sue Clark Bobby obufumbo bwamulema n'afumba mali 3 nga n'omutabani yatambulanga naye emyaka egy'obuto egya David Koresh mu masomero gyali nga mizibu nnyo olw'ensoma embi ssente tewali kino kyali kyakusoomooza kyeyakola kwekwefumiitiriza nnyo mu kusoma Bayibuli n'agikaza endagaano enkadde n'empya. Ku myaka 14 egy'obuto David Koresh yali amanyira ddala bulungi okutaputa Bayibuli mu ndagaano empya obulungi n'agikuba budinda. Olwate ku myaka 18 endagaano enkadde yali agikusula bulungi nga bw'atandika okutaputa ennyiriri gatako n'ebigambo byonna mu Bayibuli eno ow'omunyenyeza mutwe yatandika okutegeeza abantu nti Katonda mwenye yamweyolekanga mu myaka egy'obuto kale omwana ono azaalibwa mu myaka egy'enkaaga engeri gye yeranyonnyola ku Katonda mu myaka gye egy'obuvubuka ng'okkiriza bukkiriza nti Katonda ddala mu mazima alabika yali amweyolese yeeyitanga omulonde the chosen one era nga kino bw'akyatula mu maaso g'endiga tezirwa kumusanyukira na kukkiriza nti yeye kubanga ebigambo byayogeranga n'engeri gye yaleetangamu ennyiriri ngachiyo leka lwatu tidalebi gambo binosi bibie okuja kuva kuna mulondo yogwa Katonda yategeza abantu tikatonda yali amutese teso kubako baka bwakutusa nomuli mu munene gwakola ngane Yesu Kristo bwe yali ngatandikirize mirimu jo buwereza yategeza anti atekedwa tekedwa Katonda kuva muguru era anti emirimu je akasera ke kwa katusemu akokujiwereza wako Texas chichibuge chifubu tukamu Vanon Wine oluvanyume yeyita David Koresh erango bulambu obwobuto obubuvubuka gata kono okutandika obusumba ebisinga bena yabikolera mu kibuga kino entalo ziyalwana ezeddiini ezisinga yazikolera eno n'ebyafaayo bye ebisinga ebyentiisa n'ebyekizikiza byonna biri mu kibuga kino Texas wako kigambibwa nti myaka egy'ensanvu ngali mu myaka gye egy'obuto yeefunyirira nnyo okuyiga ennyimba n'ebivuga enyiri n'azijjanga mu zabbuli okwongera okuyigirira obuweereza bwa Dawudi obwalimu okusunanga ennanga ssaako okulwana entalo z'obwa Katonda ng'alwanira ensi Isirayiri zabbuli ya 45 yagyefunyiriranga nnyo mu myaka egy'8 yaggumira nnyo n'ayongera okutegeeza nti ayogera ne Katonda olwayingirira emyaka abiri egy'obuto era wakati mu mwaka ogwo yali amaze okusimba amateeka n'emirandira okutambulira Branch Davidian ng'enzikiriza nga mu mateeka gano wuliriza bulungi era oyige etteeka erisooka yali agamba nti akadde konna ensi egenda kufuna ekiyitibwa Doomsday oba enkomerero nga buli muntu atekeddwa okufa kati ng'abantu abayigiriza nti baleme kutya kufa n'okweraliikirira okufa nga gamba nti kino kya butonde era kya bwa Katonda nti era kigenda kubeerawo akadde konna mu myaka egy'ekyenda esomesanga abantu okweyawula ku nsi ne ku bannaabwe wabula okubeera n'abo bokka abagoberera enzikiriza ya Branch Davidian n'asomesa abantu okubeeranga mu mwoyo ennaku 365 ez'omwaka buli ssaawa 24 kola olunaku era nayongera okutegeeza abantu tebalina kuwulira kintu kirala kyonna wabula okusomanga Bayibuli emirundi egiwira ddala olunaku n'abategeeza nti kyatteeko kwambala engoye empanvu nga bali mu buweereza bw'obwa Katonda terikwesiga makeup munnabusujju gy'ayita endoga bukadde wadde okwambala emikuufu n'emyewundo gyonna egy'ensi David Koresh bekwatanga Bayibuli nga bw'atandika okunnyonnyola owuliriza era owulira ddala obubaka obuva ku nnamulondo y'obwa Katonda abantu baatambula kwetoola ensi ne bajja mu ggwanga erya Amerika mu kisaza lya Texas okuwuliriza omukulu eyanyikizanga enjiri nandibaddenga emyaka gy'alimu gy'ali gya buto n'abakadde baamusitukiranga okuva mu Asia, Africa na manga mala gonna beyuna mutume wa Katonda okumuwulirizanga ye David Koresh tukyamutunuulira tugenda kwongera okumugaziya tutegeere engeri abantu gye batandika amadindi ne basibya abantu enjala ekidiira kubeera kufa
8: eryo lye libadde eggulire mu mboozi.

0: kuchenda mu musamba kasatu fm fm radio simbe mpologome yedembe chalenga mugana wange selwa dasumane chiwongoire ya sabya kakayimba bananga bali busoga bali ekamuli mwe bale kuberanga muli kulubogola simba mwe bale kuberanga muuliriza mwe bale butajiva ko katinde tamaulire agali ku lubogola si agagali kalo ku katunduko gaweleze ku 0508 8200 soko funo bakabunondete
1: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, engule. Welcome you limi oluganda no kumanya. E tinte kumpeo za lubugula simba. Bano batinse.
2: Mwingo Dennis.
3: Wanjeji.
2: Ogenda kutubulira.
3: Yejeji.
2: Mwogera nyo kuchetuita akalira kumwana.
3: Yejeji.
2: Eranka

0: Terevua no kuchenda mu musamba kasatu fempe radio simba impologoma edembe. Aya ya wamuisane wamuise Chris Evans kawesi katinjaga la kuwa mauli la gagali kalo kukatundu kawo njini watu de ango uliriza simba taksigwe gali wagali kukalo kukatundu ko watu de munangengo uliriza simba taksite wena biatuga weleza mudobo zetu kubasimo weleza voice note.
1: Akali eyo twandika ulige naffe bichirifa mututundu cho kukaloko au mukatundu kawo osula agava ku stage ya boda wokolera oba mupaka wo simba mukatali ku wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala wo sinziro kuuliriza twaliga ulide wandika tuwadde gatuwe kati ku voice note kwate simu yo o recording edobozi o gatuweleze kati wabulato cha mukirira no tulimba na yenge go twandika ulide mu simba taxi.
0: Yes, elabu wampereza maulire, tosoka kutumira, asoka gulire, oluvanyuma atotumire, njagala kusoka lunyolia walio mwana wabandi Mubiru Lawrence, atuwagalie.
2: Kamanyo wabiru mwana wabandi Mubiru Lawrence, na since then wafe lunyolia, na ye, inakusa kide, naga jao mu Gaza, Gaza, ushide usika, wentu inasangiriza, wafubu kama nwade babidi, nga baku watidua, oluvanyuma wokuba, mbizi, zomutuze, munabwe, kuchalo gazao abavuka bano basangidwa nga babbye embizi ranga bamaze okusisala bwe batukiddide okuba nti waliwo omusajja gwe bapanga naye olukwe mukubba embizi zino naye omusajja ono ye n'abavaamu bwe batyo babakutte era omusajja ono yomukuba alonkomya abavubuka bano era ne bagenda ne babakwata wenkoledde eggulu lino nga abavubuka bano batwaliddwa ku poliisi y'ebusiika bagezeeko okubitebya oluvannyuma lw'okubba embizi za mutuze munnaabwe waliwo gula simba mnyuma n'abandi Lawrence lunyolya wane Gaza muli
0: oyebale nnyo Mubiru Lawrence owe lunyolya e Gaza agoga sobodo tuwa kangende chichusa emanywa waliyo chuanuka chirewo na yatu wagalio chuanuka chirewo
3: omutuze omu asangi wa kucharo china manyidu anga juko Moses ya funo vuzivu olunaku owe gulo kusango umanyi wewe yali ya gule omuchara manyidu wako nga nakamia nga vwano gedua wabulo omwami ono yakoze okuno nyereza era okukakana nagwa mvufu wabano ze emanyi zino wabula chatu seko kubanti bwabadde bwana bato nga bebano ze mwanyi zino naye omwami ono teyakoze kisa kyonna yasazeewo nga bwe babadde bamubye n'agamba bamaze ebbanga nga sinogaako banzibidde mwanyi zange era yasazeewo okutwala emwanyi za omukyala ono azaala abaana bano namu omwaka mulamba agira agunoga oluvanyuma olw'okuba nga bamubidde obumwanyi bwe ate mbadde nkyali awo ku makyago olwaleero ate nempitibwa omukyalo omu naye nga yafunye obuzibu era ku kyalo kino ng'amanyiddwako nga nabakoze erinnya n'ategeeza akakiiko kano nti yafuna omuntu eyaleeta ebyawongo mu kibanja kye n'aziikamu naye tutuse mu katundu kano ne twogera n'omukyalo ono n'atutwala mu kafo kano tusanze ng'oli alabika yeeyambululiddewo byawongo bye nga yadidde akaliba k'ente n'anaabirawo n'aziika omukyalo ono bwe yagenze okulima yasanze nga walinga we baziika oba ng'entaana y'akaana akato n'atema enkumbi n'afuna obuvumu n'atema enkumbi yagenze oziikula yaziikudde diva lya kate kato kale ebyo byabadde ku kyalo kino manywa nga amawulire aga wiki eno
0: webale nnyo kiwanika kirewo okutuwagali eyo defense lwanga atuwe agali ebutawala
4: madamu koni wasuzotia madamu koni ono defense ruanga ngani mungu watuwe saba saja kabaka eri ebutambala madamu koni eguli elie nkuwa elie omutuze akede kumachia mumusiri gwe ogwe mwanyi na sisi nkananga omubi yanoze mwanyi na anogira mune vitobjo na vituwala madamu koni bambi omusajja atunude na gamba iii abantu bano nga sibalungi ya dena katini emwanyi banoze n'ebito byonna
0: emwanyi bazibba okufa banoga n'ebito zaviano tuwagalye
5: na kasongola madamu koni estede laba zaviani kuvena kasongola manyi dona maulire madamu koni amawulire eno gena kusakidde gego agomusajja gwe nakuwaddeko nakulwejjo musajja omusoga eyabbasola y'abandi madamu koni eno yakifuuye ate wakiza mukomera nakulwa mutambulidde bubi yasobodde okutunda eggaali ye agatte omusango kati madamu koni nsasage we yajjidde omusajja ono olwamaze okugatta omusango gwe yabadde aziza n'atunda eggaali ye madamu koni n'asibamu ebibi ebyangu yalabike nga addayo ebusoga Madamu kone chaunu kilidaba ntungabebu zo msajono msango guwe de atekati agenda wa wunabango gamba toina msango guwe nagu uko zebi ntubiwe de chechu kuzaye wa mwe. Madamu kone msajja wa mkwati delinga daye wa we asibie mifali so madamu kone neba mkomi yao era wenjogerera alimunda bacha akolo kuno nyeleza ntibi ntubi ya badena yevi singa bibie obabi ya bantu balala obayi nemi ntubi ya badena tunda tunda ombu ya agenda tunda bibie baga loku basokeba no nyeleze ntubi ya badena tunda bibie obabi ya bantu balala ya madamu kone wenjogerera ya kasuzemu acha kalimu
0: ago gegali side yo basebo ne banyabo mbebaza nnyo abantu abampa mawulire mwana wabandi mu Biru Lawrence mwebale waliwo kansala muwaya waliwo meya Kalungi waliwo engineer Shirafu Mutasa meme engineer Shirafu Mutasa meme yongera kufefeta mawulire genyini agenja ulo kwagogompa soko funo bakabunonzi je
6: yasali bwengule bwenje guze miaka 25 ejo bwagaziwa banna Uganda atemo mungule mosango lugendo kodi abalwade mulwe batenda nti lubeto sisa na bokuwa koche banyumya nti bada bie kunsi kati wewe neta tamblanga kumu kodi simbe kurowoze zako gatu javuze miakabri mwetano tosuwa kuruno anti tukomye wokwa fe tubatuse kebili robya mazine nsozi evisa mbole basungo kubira bako gafe banda njini vyo tetumirenge rangana ko kati olwoli nyumyachi ga 17 November tukenda mu kodi mama ulichogendo kulaba oliwa kukungiriza nti mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafayo ebya kodi kati kuba kusimu 0758 M30 osasulire kodi mama omanye ne bisingawo tinta ne simba kwa 25
7: simba wanisebango
8: oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwanjawulo londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
9: Chadala KCB Bank ekomyawo mu manyi bwekula akaunti yo obateekayo sente okusobola okugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: Nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku eyaffe si baluwa agaffe gabeera mazima ageeyogerera era n'embeebaza abasitukiramu okuyamba mukama abakubisizeemu. Nina omuzeeyi wano amaaso nago tegakyalaba oba kiki kale bakuyitaani amannya ssebo?
1: Bambita Marobe Filimoni.
0: Ani?
1: Marobe Filimoni.
0: Mbuulira bulungi erinnya lyo.
1: Erinnya lyange bampita Marobe Filimoni.
0: Oli wa ggwanga ki?
1: Ndi Mukakwa.
0: Oli Mukakwa. Myaka emeka?
1: 15.
0: Bakuzaala wa?
1: Kyankwanzi disitulikiti.
0: Akaalo?
1: Kabagaya.
0: Ka?
1: Kabagaya.
0: Naye kati tukusigire kayogere.
1: Ero Sikololo.
0: Waliyo nayo Kololo? Ok. Wasomako taata?
1: Nakoma kyomunaana kyedda.
0: Waliyo P8? Wakoma mu kyamunaana? Bagiyitanga batya ebiseera ebyo?
1: 844.
0: Ani?
1: Bagiyita 844 education.
0: Yali yawe wana ya favor?
1: Yali mu Uganda yaliko. Kati mu Uganda netudda ku UP7. Kati newasigala Kenya ne Tanzania.
0: Kale nookola mulimu ki oluvannyuma lw'okusoma?
1: Oluvannyuma lw'okusoma nayingira mu kulima.
0: Anti eddoboozi olisse.
1: Oluvannyuma lw'okusoma nayingira mu kulima. Nga ndima watameroni, ndima kasooli ne muwogo ne lumonde.
0: Otyo? N'owasa ku mukyala?
1: Ne mpasa ku mukazi.
0: Ne muzaala abaana bameka?
1: Twazaala abaana basatu.
0: Abaana basatu? Otyo?
1: Omukulu ye yali yagwa nsimbu. Nga yagwa nsimbu.
0: Mukulu waabwe.
1: Yoyo bwe yasigala.
0: Kati bana abaagwa ku accident baali bawala?
1: Baali balenzi.
0: Otyo?
1: Baali balenzi.
0: Kati n'osigaza ow'ensimbu?
1: Nensigaza ow'ensimbu naye oluvannyuma naye.
0: Naye n'afa?
1: N'afa.
0: Maama waabwe?
1: Maama waabwe yasooka kufa.
0: Bannange.
1: Oba simanyi oba yakwatibwa nankani puresha olw'abaana bali ababiri. Yalwalira wiiki bbiri zokka.
0: Otyo?
1: N'afa.
0: Tewaddamu kuwasa?
1: Saddamu maama.
0: N'osigalira awo?
1: Nensigalira awo nga ntetenkanya.
0: Naye awo ng'olaba?
1: Nga ndaba bulungi nali musajja mukozi bulungi nnyo.
0: Amaaso gaziba ddi?
1: Amaaso gaziba 2023.
0: Amaaso gava ku ki okuziba?
1: Yatandika lino.
0: Erya left?
1: Lya left. Bwe nali ntunuulira wala, genda okulaba kati nga ntunuulira kumpi ate nga ndaba lufu n'enzikiza. Wamala wiiki 2 nga geggala lumu.
0: Gombi?
1: Gombiriri.
0: Gaazikira lumu?
1: Gaazikira lumu.
0: Otyo?
1: Ne bantwala Hoima. Mu Boma. Mu ddwaliro ddene.
0: Otyo?
1: Ne bampima. Ne basanga nti emisuwa gyazibikira. Awo kati ne bansindika wa? Basooka kunsindika Tororo. Ne baka Tororo wala sente nyingi. Ne bansindika Mengo.
0: Otyo?
1: Naye ng'ate sirina sente yona, sente zimpeddeko. Ekyomukisa enakwatibwa kyansi yali nasangibwa nga nazimba kayumba singa kati sirina
0: wensi. Akayumba wazimba ka bisenge bimeka?
1: Nazimba ya mabati 3x5.
0: Bisenge bisatu?
1: Era saji simenti nga olw'obulwadde buno nga bunkubye. N'ennemererwa n'enzigi amadirisa agamu lusisaagaggala.
0: Osuliraawo?
1: Kati nsuliraawo.
0: Katimuli madirisa? Oteekamu ebibaati?
1: Bakomereramu ebibaati, bagula amabaati ne basalamu.
0: Baneiba?
1: Ono.
0: Oyo yaaniwo?
1: Ono mulirwana wange.
0: Mwana oye neighbor wo yakulese
1: twaukana naye kibanja era buli
0: wa kisa wa myaka emekoyo
1: asatu mwetano
0: okyo yakuteramu ebibaati
1: yantekeramu ebibaati era babanga agenze okupakasa yasiba mugwa ku nsonda ya nyumba najitwala paka kabuyonjo wabanga agenze kupakasa
0: so kunyumba yo yasibako omuguwa ogukutu ogenda okutte muguwa
1: ngenda
0: paka mukabuyonjo
1: nokudda kati naye
0: bwakoma okubula
1: kati naye bwakoma wakuna ekyokulenga atuma wa boda nandikira mu bwangu budde batuntu nga tanabakuvaayo
0: bambi ngaakoze omulimu
1: era kati nzize
0: oze
1: mfune buyambi
0: oyagala abantu bakuyambe batya muzeeyi
1: njagala abali eyo
0: babantu kati akazindalo okavaako muzeeyi tokavaako
1: sorry. Nsaba abali ebweru abawuliriza banyambe banyambe nina bubuzi bwange bubiri
0: bambi era ono azitwala ku ttale
1: ono jabuli bubiri buyinza okuvaamu mitwalo nga asatu
0: bambi
1: naye nga mmengo bangamba kakadde kamu mutwalo nsambu
0: nti amaaso ago gasobola okuddamu negalaba
1: gajja kuddamu galabe
0: singa ofuna akakadde kamu emitwalo nsambu ani namuga lwaki totunda kabanja ati ate onoobeerawo
1: kabanja nakamazeko maama kange nali nina hafuyika kati nsigaza mu kayumba kokka
0: lwaki owatunda akabanja tewagenda mu ddwaliro
1: anti ntwizibwe bwe nafuna nange puresa yankuba omukyala naye ali okwo abaana bali abaafa kati bintu byonna nabitunda byonna byanzigwako maama
0: kale oli ku radio simba ewulirwa ensi yonna weekubira omulanga abantu bakuyambe abantu basaba obuyambi
1: bataata ne bamaama ne baganda bange bonna abali abawuliriza nsaba buyambi munyambe ngende nsobole genda mu ddwaliro kwejanjaba singa mukama nyamba nempona nja kuddamu nkolenga bululi
0: ku myaka nkaga mu emeka
1: nkaga mu etaano
0: okyasobola okukwata enkumbi kidima osimba ziwotameroni
1: nsobola maama nsobola
0: kati gwe toyinayo ku baganda bo
1: sirina maama sirina singa kati era sisobola kujja wano
0: olina akasimu
1: nina enamba esooka luli twagikulekera kandi
0: akaseera ka kyannaku kyannaku tebabbaluwa wabula mazima ageyogerera
2: Kodi, Kodi, ea sali mwengule.
3: Mwengule, jaguze miaka abri mwetano.

0: So trust the woman at your own risk.
1: Mulimi wa Uganda. Chitonde chikazi chesi gwa manya zisimanyi no sinzira kucho kwesi gomu kazi. Gweno bane bintu byono kati mbikwasiza mukyala wange yabirimu. Higwe omukazi omumanyi. Omanja asobola okukola. Omukazi akaba mu ddiiro nga ogwolowooza gwa munyiza kumbe sigwa munyiziza. Higwe abakazi obamanyi. Nze nali munene nga ninganda usi. Abamanyi bamanyi njagala mukebera ebifaananyi byange ebya 2010. Nali munene nga ninganda usi bakazi bankozza omukazi. Tuwobadde kigwe naawe ndeka
2: Batinta Mungule 15 Batinta bibatinta Engule welcome you limi Oluganda no kumanya Etinte kumpeo za lubungule simba Bano bachi sir
3: Mingo Dennis
4: Anjeje
3: Ogenda kutubu ulira
4: Yejeje
3: Mwogera nyo kuchetu itakalira kumwana
4: Yejeje
3: Elanka kasatuwali atakamanyi
4: Yejeje
3: Ogenda tubu ulira Akalira kumwana kakola mulimu chi ogusingo bukulu kumwana
4: Sebo akalira ako baka koze sa kikaka kaso umwana nti wachikecho
3: Anedda
1: Kabuze katati nte
3: Seguya
4: Anjisema
3: Omwana mkukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezachi
5: omwana oyo nina buyalia muyonka te yatula kufuka mitula wansi kumuyonsa wabula omwana ya yonka anga imiridi
3: chiba chitegeza nti ya yonka anga imiridi
2: nguli kuwa minimwetane kutusi wako KCB Bank kwanga lizogenda maso Faith Agro Imports ama kule tindika sori wa DK nenu mongora Simba
6: Abalimi, gana masanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomunembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumila kasanja. Emeru kaburonji. Egeja. Atenge sivira dela burunji. Okuva mu company ya Stakayaz. Atemu abalimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya Star 96.5 F1. Neyoba jirina. Egeja nyo. Atenge bala burunji dala. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chikumi na chikumi mwata. Tano kuchikolo chimu kweyeta agensi gozino genda kwa ofisi zabwe ezangibwe wankulu kuko nga wakafamu bitala vye kabusu ku standard building owe kuhira kuzila msafo mukaga mukaga atano mobili ngaga mutano chiena mukaga

0: Chukondawe mwana omu wala wakugama ti chukondawe onetegeleza na kuro runawe
1: sichuka sijamuzi
0: ojamuzi
1: bintu yakumbeza ako nako okumbeza ako
0: naye tukirize katonda ina abantu beyatonda na abajjaka engalo
1: ngachi
0: ngo mtu katonda ya mutonda na naye bo mtu nilogamba la hawula jala jala
1: naliko mtaxi park awo
0: enkadde mpya yaula ziri bbiri
1: Empia.
0: Awo fumite mbozi.
1: Wajia.
0: Ni wajio muwala.
1: Omwana womu kazi.
0: Kwa hizi wangamba radio ya wajita. Aha, tukene masu.
1: Anze ni mula angira.
0: Echi.
1: Makopi mwembiti.
0: Mukuru toyogare vienuwa kumirange mbo kufu.
1: Ngojiosu ze. Chabi.
0: Aha, gena masu.
1: Kati. Na yuma nyomu tunga ni bachara bande bachuka bati.
0: Echo na, echo chari chitu seoko.
1: Bachara bande nga nabu bachuka ni batu nubu.
0: Ni batu nura.
1: Wow.
0: Na ya wali musanyufu.
1: Ani.
0: Gwe. Osanyu kanga. Omuntu ya nabu atamburo manya wali yu buraza u. Buraza nga msajja munari.
1: Of course.
0: Iye ya gara. Osanyu kanga no gaye na kari.
1: Uja wangu ata.
0: Ati.
1: I imagine it.
0: Ndi, etichi.
1: When the rain is raining, manera duzikuwa, bwah,
0: ngempefuwa.
1: Najua manyo mtu bino bivaga mbomu njita mbwa koka mogo.
0: Ngachi amaguru gadiyo, gona gari gaku.
1: Ngachi kawali kamogo na we.
0: Ii, saba na chisabo kaka mogo. Kaka mogo loizo kubata wa karaba.
1: Tukwali. Kavina tukwali chuli
0: chamso. Kati kwa no mara no kurudia.
1: Nati na kulaji.
0: No tunatu nizotiyo.
1: Just in karamati ya numa, nisawe chupa ya amazi.
0: Oziri kilanga maso geru mu.
1: Nengu hao.
0: Ino kwa nubange simbu kwezi kubye.
1: Kamulinde rana damo ito.
0: Atoja kutamufana.
1: Kwa kubasi manji ya liyara. Jari
0: hafu. Musajia wa etamala na nadia lugara kasao. No harifunde mubuavu. Ngolimia kunyanya. Ya Silver Seed Uganda Limited. Obaba East African Seed Uganda Limited. Lima kunyanya. Sajyo ya vele vambi ubramu na mugata gata. Kati simba kwenye kunyanya ino. Bajita King F1. Tawotoka. Kulida muna kunkaga zuka. Atenga zigeja. Urusugumu. Nemo uruteka. Kukatareka ungotunda. Chinegeza. Eja kuruwao. Ngatena wa kufunda. Egeja. Atengo jino geda. Ebanga nga guambu. Tekura kachiri. Bainane paper guarantee F1 ebara teo tokaya do kugongo bara eranga nkugamante myeze juwera kodala ngo nogera dala pepe no mpiritivo

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulirage sawe. Kumine bili mubujuvu. Waluwa TikTok avunanibwe misango jinja ulo. Kusa kukulebula minister avunanibwa kunsonga zebeta ka Judith. Naba koba awamuno muandiso mkulu mchitongole chebiobula mdo Dr. Diana Twine. Hassan Nsubu gate mina mjobu kura makumi ana asimbidua masugo mlamzi mkoti yoku City Hall Ediga Karakile. Nasini kipa kwa limanda. Mkome the creator zero kutusangi na kuzo mwezi tano omwezi ogwe kumi na ogumu mwaka guno Subuga yega na jone misange jimuvunani wa erale semo nyina awamu ni mkwano gwe okubanga ba mwe imirida mkoti wabula bonani bazuli wanga baba deti baina bisanyizo bitufu ebi kiliza omuntu ono okubanga akiliziwa okwe imiridwa Oludi oluwa binga lukulembedwa Benjamin Amanya lutegezeza ndi musebutemba mwaka guno Subuga ya kose simu ya Technospark 40 okubanga ateka kubaka nga koze sa omukutugwa at President Uganda first lawyer wabantu ba bulijjo era bwatu navayo na gamanti minister nabakoba atebizibwa kwenyigira mukubbe ensimbi eza ministry awamu n'okujingirira ebyapa n'okubanga agotanye emisango gy'ebyettaka omuli abankuseere n'asaba bannayuganda okumubuula awamu n'okumukwata awamu n'okubowa ebintu bye babitunde ebintu bye byonna ebyobugagga bye oludi oluwa ebirugamba nti bino byalebula minisita w'eggwanga awamu n'okubanga byamuteeka mu bulabe eri abantu ba bulijjo nga tebyayogera bya nsimattu Subugera avunanibwa n'omusango omulala gwe gumu ogw'okulebula Dr. Diana Twine ng'ono emuwandiisa omukulu mu kitongole ky'ebyobulamu nti naye abba ssente z'ekitongole awamu n'okuba nti y'omu kubaviirako eddagala okuba eryekkekwa ekiviireko bannayuganda bangi okulugulamu obulamu oludda oluwabirugamba nti bino byonna ebyayogerwa Nsubuga byali bikoma omuliro mu bantu Subuga zeega n'emisango egimuvunaanibwa omuli n'okuba nti yagenda maaso n'okuteekako obubaka obw'abantu obw'ekyama ky'atalina kukola. Emisango gino egimuvunaanibwa agyegaana agamba nti agoma tugambuzi agamusibwako okumuli Ssengo. Baba tuzze b'okukyalo kikuba Mpanga awamu n'abakulembeze mu Town Council ya Kakiri District Wakiso batabukidde nnyaabo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibira mu ggwanga ekya National Forest Authority olw'okulagajjalira ekirombo omuli ekidiba ekiviiddeko abantu abasukka mu bataano okubanga bafiiramu nga naye akasembayo be baana abasatu abaafiiridde mu kusande ya sabiiti ewedde kyokka mbu bazze nga bawanjaga eri bekikwatako nga basiiwa nsaano ku mazzi. Sabwe Fred Mugabi alina ebisingawo.
1: Abatuuze bano nga bakulembeddwa mu kansala waabwe Grover Moses Gatuso basinzidde mu lukiiko olugendereddwa mu kubaganya ebirowoozo ku mbali ya mwaka gw'ebyensimbi 2007-2008 nga luno lutudde ku kitebe kya Town Council Kakiri ne bagumbula nnyo bekikwatako naddala aba National Forest Authority omusangibwa ekitiibwa kino ku kyalo kikuba Mpanga muno mufiiriddemu abantu abawererako ddala era nga n'abaana basatu abaakasembayo bibafiiriddemu lunaku lwa Sande sabiiti ewedde bone basaba naddala gavumenti okuvaayo okubataasa ku kizibu kino
2: ensonga ya y'ekidiba kino ebyaddala cases ziri mukaaga njogerako ne mukama wange mukulu wasajja nangamba kati cases ziri mukaaga ng'abantu bafiira mu kifo ky'ekimu singa abadde ng'ebiseera by'ebya kafiyu singa nga kwe kufa okuli awo singa bayowula buli lunaku mbadde nsaba wateekebwa owaakiri ekipande ekiwoni nga abantu okugendayo oba si ekyo tufune Town Council efisse kasente ekwate ziggureeda
3: mukulu w'essomero wa St. Anne akyogeddeko abantu bafudde ba mirundi ng'ena ku kirombe ky'amayinja Town Council ekola mulimu ki abantu bonna mulinda bagwera omwo
1: ye avunanyizibwa ku polisi n'omuntu wa bulijjo ku police station Kakiri afande na bulime Juliet asabye abatuuze buli omu okutwala obuvunaanyizibwa bwe ku by'okwerinda by'ekitundu okusinga ng'abantu okwefaako bokana bokka olw'ekizibu ekimala okugwawo ate ne batandika okunyumya entula obugenyi kubanga n'abaana bano baba balabira ddala nga bazanyira ku kidiba ekyo kyamanyi nti kya bulabe kyokka ate ne batafaayo
4: mwetubeera nga tugadalinga information n'owulira abatuuze nga bagamba nno twabulabye obwana kale twabulabye riyadi abasadde abakulembeze lwaki tuka kweyo levo lwaki buli muntu kati abeerawo bululwe everybody for them selves and god for us all really ekitegeeza balengeta abaana abo babazanya Neva maniaga, Babi mania, beautiful way, every two by many to be deep. Not a fine of the noble go by all. I just saw nobody will go get your reality. Banagi, Abazade, Omano, you, Venatunanizuako.
1: Ye meya akulembera Kakiri Town Council Bagala Moses ategezeza nti ekidiba kino tebakivunaanyizibwako bonga ba Town Council obula nga kivunaanyizibwa kuba ekitongole kya NFA oba National Forest Authority naye nga bakolesa boka kyonna okusobola okufuna nga bafuna H4 kyokka batuuze babaddenga basindikayo abaana baabwe okukima amazzi babwe abamu nebekomekereza nga baluguzeemu obulamu
5: ekirombe kibadde kyakolera mu bantu wabula abatuze benshi kubampanga basindika ya abaana baabwe okunona amazzi ateera abatuze benshi kubampanga be bakyalimirayo okubuuka ekirombe kakasa nti obuvunaanyizibwa bwaffe ffe tubukoze twakirambula ne tukikolera ne ripooti ennene ne basobola okukiggala naye gamba nti abali abakirimako obusukka bwakyo be tusigalidde okugobayo kye naalirowooza nti baaliggyeyo emmere yaabwe kubanga ekijja kisobola ate obutabalekerayo ddala naye ng'ekirombe kya NFA si kya Town Council weewaawo kiri mu kitundu kyaffe.
1: Ye omubaka wa president avunaanyizibwa ku district ye Wakiso RDC Justin Babas ngaayita muyambi we Mwanga Rutaya alagidde munnambiro ekidiba kino aba Town Council bakiggale okutaasa obulamu bw'abantu era mu bwangu bw'ekitalo ne poliisi etandika okunoonyereza ku bantu abo abaasima ekidiba ne bakireka awo nnagalaale ekivuddeko abantu okufiiramu bakwatibwe era bavunaanibwe omusango ogw'obulagajjavu.
6: Njagala mu kinootinga nno bulungi seba nootinga ebintu bya tawuni abaya sakawo owafiiridde abaana agambye nti enkya mutwaleyo tractor ekidiba ekyo mukizibirewo midiate olunaku lw'enkya mutwaleyo tractor ekidiba ekyo mukizibe nga temwebuuzizza ku muntu yenna ekyo kiragiro kya RDC Wakiso Justin Mbabazi.
1: Sabwe Fred Mugabi Royo Simba Wakiso.
0: Webali nyo Sabwe Fred Mugabi. Government esazeewo okutaasa abalimi mu disitulikiti y'e Luweero nga bayita mu kubasembereza inshua ey'ebyobulimi bawone okukotogeranga obusa nga abantu bano bakotokera busa olw'ebibamba naddala ebitera okulumba ekisaawe kyabwe omuli ekyeya omuzira n'ebirala bingi. Kakati okusinziira ku Ed Mugerwa Biganiro, Secretary Manager wa Luweero District Farmers and Housing Cooperative Society Limited, ategeezezza nti enteekateeka eneyitibwa Agriculture Insurance Scheme nga yakutongozebwa olunaku olw'okutaano lwa ssabbiiti eno wali ku kisaawe Kasana Luweero. Mugerwa agamba nti Minisita omubeezi owa Kanyigo k'e Luweero Alice Kaboyo yaawomye omutwe mu nteekateeka eno.
7: Olalibu Kaboyo yatusaba ng'aba cooperative ng'amaze okulaba nti bannaluweero bafiirizibwa nnyo mu bintu byebabalimye nga bafiirizibwa okuva mu musana mu kibuyaga n'endwadde mu bintu byebalunda ng'ayo embizzi n'ente nga bibatwalira amagana gaabwe n'ennimiro zaabwe. N'asalawo nti nno waliwo ekitongole ekya gavumenti kiyaleetedde abantu abalala kyebamaze okuganyulwamu ekya Agro Consortium. Gavumenti mweyita okuwa insurance abalimi n'abalunzi ne balema kufiirwanga buli kadde. So mu mbeera efaanana bw'etyo yasalawo n'atuleetera abagulo consortium abagenda okubeerawo ku lunaku lw'okutaano ku kisaawe ky'omupiira e Kasana e Luweero awabeera emipiira egy'amasaza. Wetu cooperative egenda kubeera n'omukisa oguwandisa bammembers abapya ne bammembers abeewandisa abakadde. Mulina okubeerawo nga babawandisa accounts zammwe mu banka eza cooperative ate nga babasomesa n'okubawandisa mu nkola ya insure.
0: Kakati Mugerwa alowooza nti enteekateeka eno egenda kubbulula bannaluweero naddala abalimi n'abalunzi kubanga bagenda kuliyirirwanga ekyo kye babeera bafiiriddwa.
7: Waya gavumenti eno yagenda okugitunulamu ng'abantu ekibalemesezza okuva mu bwavu naddala bannaluweero nze be njogerako kaakati be mmanyi ekiremesezza abantu abalimi okuva mu bwavu y'enkola y'abalimi okuteeka ensigo zaabwe mu nnimiro omusaala ne guzookya ne zifa nga bataddemu essente amaanyi n'obudde ne bamaliriza nga tebakunguddemu. Insure egenda kuyamba omulimi obutaddamu kufiirizibwa olw'omusana oba emuyaga oba omuzira oba endwadde ensasula omulimi ebyo byandibaddafuna singa bibadete byafa. Enshuwe nekuyamba nti bwobange nimiro yo baddo sobiro gifunamu emiliyoni 10 omusana negujjo kyano tagifunamu enshuwe genda kuddiza emiliyoni zo 10 ziwandifunye mu nimiro eyo oleme kufirizibwanga buli mwaka.
8: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
9: Edda ng'omuwala afumbirwa akuutirwa obutanoba era ekitanda kye kisite kwe yasulanga nga bakisimulayo emiti ne bagifumbisa olwo nga bamugye mu nju eyo. Ebyo byonna byakaabyanga omugole bwe yagumanga n'atakaaba nga bamuvumanga bwe mutali muntu. Ekyo kyeraliikirizanga nnyo abazadde nga bagamba nti omuwala gy'agenze tajja kufumbayo. Bwe yakaabanga nga bagamba nti oyo ategeera. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
8: Okukwe kumanya bugagga.
0: Yo polisi mu disitulikiti y'Eiganga ekutte omusajja abadde yeeyita Assistant RDC Eiganga nga anyagulula abantu omudiri bw'ensimbi naddala aba minisita Baramba Rugahara beyagoba beyateeka katebe n'abo abali ku misango gy'okuwutanya ensimbi n'obulyake. Omusajja ono Emmanuel Mugabi wa myaka 38 ng'akulira mu disitulikiti y'e Bugweri ye Assistant Accountant mu Town Council y'e Bugweri. Okumukwata kidiri Assistant RDC omutuufu nga yetone Navala era nga amannya gano agatone Navala omuferemu abadde erimbika n'anyagulula era tone kwe kugenda ku poliisi okwekubira enduulu oluvannyuma lw'abakozi abawerako ababadde nga bagenda gyali buli kiseera nga bamubanja byatamanyi. Omwogezi wa poliisi mitundu bya Busoga ey'obuvanjuba ASP Michael Kasada akakasizza ng'okunoonyeza bwe kutandikidde era asabye abalinako obujulizi ku musajja muno babuweeyo.
10: Poliisi Eiganga egemye mukozi w'ebugweri eyo nga mubezi wa akawuntanti olw'ogezaako okwefuula kyatali nga ye abaire yefuula mubezi wa RDC wa munisipalite y'Eiganga ate n'okutoola ku bakozi esente mu ngeri y'okubalimba ngeri y'olukudukudu. Ono mugeme ni Mugabi Emmanuel myaka 38 era nga mubezi wa akawuntanti w'ebugweri town council ate nga mutyami wa Bugabwe Igoloza na chigo mudestuti ya Iganga. Stanta radisi na balatone amaze kwe kudira anduru na kupolisi. Ila abantu kama alanga wa hile batu kiri omu ami nga tete gere keike. Nga kari kute gere kika. Nga wanaba wa hile batu kiba wa hile kubira masimu wako ziwa government. Abali kuno nize wako. Nga ifuba ali uwo kuruanisa uguli wenguzi. Ngaba ila basabe sendo wagati yomitu alikumi na yomitu alasa tu. Ngaba subiza ati yomisa ango jaiwe jisobola ukubanga jigubiwa. Antuaba ni statement yetu ili kubantu abagasa musongeno timu ya ife ya ajira kumasimu aga beriga kubiwa. Ila uwa kolufu ni obulonji onomami agemeiwa. Ila nga vete sosuguzula vila ganti yaba ila yugiru na abantu kamala nge ila vano bako ziba government. Sawa yampe gana aliku polisi ya Iganga nga nuku noneza kajama iso.
0: Nyongiro kujukizandu Radio Simba ye kutusaka maulire gafega nonga sina kusibula. Katoke tugene kuna tema maulire agavude monsunga zebi obla munko meon kusibule 15 zilizaka ita kusaye 12 zoro regulo.
8: Gano ge maulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
9: Amalwaliro mu district ye Rubanda mu bukiiko bwa ddyo obw'obugwanjuba bwa Uganda gakyalwanagana n'obungi bw'abalwadde abagenda beeyongera kyokka ng'ebitanda kwe bagalamiza abalwadde bano tebiwera era nga n'eddagala erikozesebwa okujjanjaba abalwadde nalyo teririiyo. Gattako ebbula ly'ebifo ebimala ebiyinza okukolerwamu emirimu egy'obujjanjabi. Alipote yafulumiziddwa nga yeesigama ku malwaliro 10 wakati wa Juni 1 ne Septemba na kuzomwezi 13/12/2026 eraganga Rubanda District Hospital, Hamurwa Health Center 4 ne Bufundi Health Center 3 ge malwaliro agasinze okukosebwa mu nsonga ekwatagana obungi bw'abalwadde abeeyongera. Ebyakazuulibwa bye byabadde mu kunoonyereza okwakulembeddwamu aba Kigezi Orphans and Vulnerable Children Living with HIV AIDS Kadola nga bali wamu ne Mayanja Memorial Hospital Foundation Gatakotaso Uganda Global Fund yateeka ensimbi mu project y'okunoonyereza era bye bazudde bagamba nti byeraliikiriza okujjako nga waliwo ekikolebwa. Alipoota eriko emika 39 eraga engeri obujjanjabi gye bukyali obuzibu mu kitundu ekyo. Team leader wa Kadola Amos Tugumisirize agamba nti abalwadde be baayogeddeko nabo bagamba nti batwala ebbanga gwanvu nnyo nga bali ku malwaliro gano olw'omujjuzo oguliyo. Morris Ruhangario akulembera eddwaliro lya Bufundi Health Center 3 agamba nti kituufu obuzibu babulina bungi obw'abalwadde abamu basulana ku mbalaza ate n'abalala mu waadi y'abazadde nayo tebaliyo bitanda bimala. Dr. David Mpolampola akulembera ebyobulamu mu disitulikiti y'e Rubanda agamba nti Kadola ekoze omulimu mukulu nnyo ogw'okwanjulira gavumenti egirage we bayimiridde mu nsonga z'ebyobulamu. Disitulikiti y'e Obongi mu bukiiko bwa kkono obw'eggwanga efunyeyo obu TV obuwerera ddala 6 obugenda okuyambako okulongoosa ensonga ezikwatagana n'abakazi abazadde olw'ensonga zonna ezikwatagana n'ebyembuto zanguirwe okukolebwako. Disitulikiti y'e Obongi erinayo n'abantu abanoonyi b'obubudamu abawerera ddala mu kitundu ekyo. Ebyuma bino byaweereddwa Aliba, Obongi, Bere, Idiwa, Ruru awamu ne Parolinya Health Centers nga abazaalisa abatendeke gye basuubirirwa okukozesa obuuma buno bubayambeko mu kitundu ekyo. Disitulikiti yonna ebadde n'ekizibu eky'ebyuma ebyo era ng'Obongi Health Center 4 dibadde n'ekizibu ekyo ng'abalwadde abasinga babasindika mu malwaliro amalala gye baba bafuna obujjanjabi. Abagamu ku malwaliro gye babadde basindika abalwadde mwe muli Itula Health Center 3 n'amalwaliro amalala mu disitulikiti y'e Moyo, Adjumani awamu n'Eyumbe. Dr. Joseph Arike Koluni avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'Obongi kwe kusaba abantu mu kitundu ekyo beyambise empeereza empya etuusiddwayo. Dr. Daniel Kamya akwanaganya emirimu gya Pathfinder International mu butundundu ogw'obukiiko obwa kkono n'obuvanjuba bwa Uganda agamba nti obuyambi obufuniddwa ddala ku lwe lituukiddwako mu kitundu kino.
8: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'okusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala amawulire gagenda kuba ga 2 ez'ekiro mu bufunze ne 3 ez'ekiro mu bujjuvu. Tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala kati funa amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusamu kwa sisi satu femmefade sima mwe banyo kubira nga mtu uliriza mwe banyo kubira nga mchariko dala bulunji nyo paka sawa zigena kubira satu ezechiro angabo tuwangero kupanga tugamba kade kabira kakuangula kastatuja mngabo chifani ya dala bulunji nyo wanyiga sita biri musamu nya sita satu hash osubulo kubango vera omuangu zingabo chifana na kugambi sita biri musamu nya sita satu hash Kusubiri kubango wangu la bingo masavu. Gwasingo kuweleza emirundi emingi mujja kubanga mwe wangu lye mitwalo 10-10. Ate gwe lake wina onako olwali ojja kubanga mwe wangu lye mitwalo amakumi asatu abwe kityo bwoyinza kubanga otunya. So kitegeeza nti no n'okuteeka emirundi emingi nayo kijja kubanga kikuwangusisa olunaku olwaleero ate era naawe anaafuna omukisa olunaku olwaleero era ejja kubanga osobola okuba nti n'owangula nga bwe kirigenda mu maaso nyiga sita bbiri musanvu nnya sita Satu, hash, osubiro kubanga uwanguli. Yabaku sara kwa sinye nkumi bili zoka, eleja kubanga olimu wanguzi nga wechifana na mpola, mpola.
2: Esawe no mchiwanji ya kutuosibu wako, Lifeguard Condoms. Kovenga wetekera tekera chi, juki no kukuma kaza nyoko. Umisanyulio, nganawe wewe kuma, ni Lifeguard Condoms.
1: Yes, ne Lifeguard Condoms so ino kubanga weko mirako dala bulungi nyo nazo kubanga zezijo kubanga zikuyambira dala kulaba ntino obulamu obukoma byonna bye twogera osobola kubanga obiwuliza dala bulungi nyo kusaidi eyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu sato hash nosobola kubanga ofuna empire ejo nga butupayo kubanga ntino tujikutera yonko gambi sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu sato hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna nosobola kubanga obifuna ng'oliwamu ne bannaffe aba 22 bet
3: Mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ibitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, banafe aba 22 bet abakutusa kebya wano awaka bebavayo ne basobola kubanga bagamba nti no ino kubanga obegatyako ddala bulungi nnyo www.22bet.uk era nga bwe bakubuza promo code teka mu kigambo Simba FM mu nyukuta entono ojja kubanga osobola okuba nti no kikolya ddala bulungi nnyo ate era ne bongera okubanga bagamba batya ne bagamba nti byonna byosobola okubanga okola sente z'oteekako bazikubisamu eminuti 10 ku buli 10 ekyo nakyo ne bavayo ne basobola okuba nti no bakikutegereza ddala bulungi nnyo nga bwe bongera okubanga bagamba okusaidi genda maaso osobola okuba nti no begatako empira mingi tosobola okuba nti no gimalayo naye ate era ne bongera kubanga bagamba si mipira joka n'emizannyo emirala mingi egy'enjawulo gy'osobola okuba nti obeegatyako ddala bulungi ate era bw'oba togenze ku mizannyo gw'omukyala ndaba buzannyo buno bwawaka nawe ogulawo omukutu osobola okuba nga ogamba nti pankasuyu ye yasembye okuba nga ayogera olunaku olwaleero leero kwinkuye yagenda okuba nga ayogera
4: kazannyo ki
1: the gundi and the gundi
4: ani yakawandiika
1: shia Nenawe Nampala.
4: Kama ita share.
1: Ate Nampala. Nani mkumanyi ngo mtu
4: msani wa utabu. Ani director wako. Akotekali iyo. Mubo bogamba. Womanyi msumi wa utabu. Akotekali iyo.
1: Olaba TV.
4: Baka ita batia.
1: Olaba TV.
4: Baka, agone baka ita batia.
1: Pankuyi pankuyi.
4: Ya ata ako kalala. Ako kalala. Owa sobye bunji.
1: Omufumbe
4: wa sigara bido sobye bunji. No mwisa yungovi ambassador Nampala. Chumichanja chevye mizanyo. Atuze. Kubia mizanyo kuliko yu wali edi Lutindo Salongo Evans walusimbi wefumbi insonga mazo kubanga zitambuza katuze wano na inga mkuja tukujukiza sente zo kuwangula soka ni nkwata duliboro nange nja kuwangula bingo masavu wadala gwenye gala kwa mfumbi nga wako gambi alega dijukira mulimu wako kutunulia neba gama anti ania mirundi asinze mirundi neba madili zanga u mitualu kumi kumi bantu babiri kale ndo tukujukiza nti ogenda kwate simu onyige star waliwo kali akaso kagwa tainako eya time kugusimu yo na dalango liku ku MTN obato inako go sigalo gano onyiga star 255 star mwenda emu ash nonyiga okay ngabwe nyize akaso kawo boise kwe mutieni nilakugama antiteka mupini kadewaga amoteka mupini nonyiga pini yono ujiteka mulu nyontegeza ya mobile money nilakusala kenkumi bili noma angwa oyingi demu draw jetugeno kubira anga tuzanya abantu basatu baje kubaba wangula omwa wangule mitwala asatu oyulake wina mwabo bona bona bababa banyize kakati bali abala ababili ogwe 10 asinga ke mirundi emingi jobonyize gomanya nti oyingire mudoka tinze nyize sofanyize gomo ngenda kumala nzire munyige yawe milala mingi mingi ngambi obato inako airtime ogenda no bango sobolo kwera ngonyiga star 255 star mwenda emu ash no nyiga okeno teka mpini wabula ku airtel oyinoku bango inako wakirika airtime sini saa 3:05 zebajjo kubanga bakusala nayo no bango sobolo kwera ngonyiga star owulira bulungi nyo njogera kubingo masavu owachi owaddala okute simu nyiga star 2-7-4 star 3 ash nyiga okay teka mpini katirindi lida ngambye star 2-7-4 star 3 ash nyiga okay teka mpini kiwanja kyabya mizanyo goja kuba olindirira bulindizi kubera ngo sobolo kubanga wangulo muvangata star times Uganda Premier League onako olwalero nenga jukira nkujukiza nti ngoje kawo tukweta goli mulamu twagalo yagendo kulaba emipira jaffe twagalo yagama nti motoka yange eno filuda njagala nnyo esimu yange eno Samsung njagala nnyo esimu yange eno iPhone 17 pozi yeriko njagala nnyo tontomeza na ikale yo na iPhone ya kabi chonna cho bugaga cho cholina tekisinga bulamu obwo yingira supermarket pharmacy eduka lyo nabagami njagala ki
1: yagala lifeguard
4: lifeguard ezo zagalo kitegedde siza kuyiwa mu kidomola kya mazi okitegedde kuma obulamu bwo star times Uganda Premier League simanya abule era byo ku mipira ejo
1: ya wota kubulire ekyo
4: badde nti omujja ku police
1: bagobye bugobi wali ku mulyango ebaga goyi wetagana kubera mu police munda Sasa kula ba mpira.
4: Mbochi.
1: Kubera mpolisi.
4: Mbongaluachi. Nani agobye?
5: Sajali awa polisi. Bakwata. Abada kulia polisi.
1: Tanawa mungamba na ye bwena mutegera.
4: Kala ya accreditation zibera o. Bajira neva sabana. Yo wali wo. Wali wo chebaita neighbor. Atema uliriza kwebali.
1: Kwa ya afana nyobu bi.
4: Ono. Nedda. Era lumunze bali ba mugobye kyali kimugobeza nze nali mugobeza ngayogere ebyo byakugambye
5: ate nasobola kujjana okugera ku timu yo ato ngambye mbu nze nga nkulaze ne kadi ya mauli ne kadi ya simu omu najjana agamusa jjo yakulira mumanyi pido rede ndoonaonaopana ngambye mbadde bamulimu 3-0 ndoza bajja obusungu
1: kakati omuntu bamulimu 3-0 ojja oyogera otambula ne bukadi bwo
5: Nzi ni muna mauli ate nankulaze kadi tongamba bya accreditation ngode
4: manyi waloche twitter exceptional
1: nampala
4: wanje
1: oliba deba mulini musatu
4: chona chibera
1: ono
4: baizo kwa bakulimu satu nga bakubba
1: ono
4: ona ayingira esa twendalazi neze yongende ko gasobola ko
1: ona
5: aba
1: ona ze
5: kana radio kola atisa tisa
1: yeta tegedde nti ebizibu byatabusedda Oshitegeera mudu yabadde yakoze eki
4: Brazilian ye munama ule munafe yakwasaganya ekya maulire ku side yawo era lumuna nageza ako kubanga muwale kicha ku nsonge era nga chokola kitufu ne wale oche baita exceptional atende dokulira wano semitego nga jamu binsanga wano nasomesa ko ku mateeka wano mubabi nsanga waneno Kakati nababera kuliango nonyereza exceptional kitegeeza kikiri kikola nnyo mu mateeka. Kyoyinza ogamba nti
1: nego manya abantu bennaka ajja ku miryango nga babaganyi.
5: Era bwe nvudde yondopeddewo wa woto. Omugamba exceptional kigambo kino era namba ina mara kisomesa polisi
1: yo. Era mbadde mubuuza nti ani oyo mutegeere.
5: Kale sajuza accreditation naye kulaze kadi. nga walone ku mulyango omuntu omula gwokola naga nti oyo ya budia
4: ngaate nekirala osobola okumuga nti kati abuleero yingira next time kolaki
5: kati nkugamba ebigambo bino kumpeo newo tomugambe omuntu alombadde nago munsawo nembaisa agumao
4: kubanga ate ekyokola kinene okusinga omutwalo nekale tokolima tokala mutabaninze
5: nkavalinze nyo empira gya polisi ngaekyasambira enambaole ne kooca ono mutabuliiki yali ku kanso
4: bamitabudala
5: kooca abudala nga mbeerawo ku ground awo nga polisi eri bubi n'okusinga akati nga mufunye ne ku kisaawo
4: mutabanyi tobanga okolima
5: nkolimabajagenda mulejula abantu
1: abotatandika kutiisatiisa
4: wamasinga ogambye nti bagenda goba kooci
1: omupiiramo
4: kyonabanga kibaki
1: ate muve ku kooci wange
4: mukwano gwange mukwano gwange saalongo kalomenti
1: ok omupiira gwo gugenza okugwa onaku olwalo nga tiimu ya esivira mikwano gyange enfanfe wengwa webagwa aba tiimu ya esivira onaku olwaliro nga bakubye tiimu ya polisi goli zibadde mukaaga kwemu ontunulira kooci
4: nanewunya kukugira ntambula gyoli mukutambula wogwa webagwa simanyi kuva ddi naye kale
1: goolo zibadde mukaaga kwemu nga bakuba tiimu ya polisi olunaku olwaliro infact ye ebbanga lyendabidde
4: ndudde okuwulira omukaaga
1: ebbanga lyendabidde tiimu ya polisi saagala kutunulira mabega nga siriiwo naye ebbanga lyendabidde tiimu ya polisi nga ntandise okutegeera ze goolo ennyingi zebakagikuba tiimu yesivira zyakagikuba
5: sinavira yokka
4: sizoni eno
5: nga kituufu mu bbanga eddene nga bali mu liigi eya waggulu ezo goolo nnyingi bayendoyaa bazikuba polisi
4: waliwo ekikyamu
1: nja kunoonya saalo munjogereko naye
4: bonaabanga womunoonyereza nga tagusuddeewo datis kuba kyemumanyi mumanyiiko nti ye nga zaavuddeko nakimanya kubanga matia letsi yakubwa goals omukaaga si yakubwa goals omukaaga andi nakugambako wano mufumbe nakugambako wano nali maze okufunako ebyomunda nga bagamba waliwo okuyeekera naye nga tamu bagamba mbu omupiira gwe akuutiza nga balinga abali mu luwendo olw'okwagala okuba nga bamugoba katusabe nejuna twagwogeddeko nti geemu eno weyinza okubanga
1: bwe gutyo tiimu ya esivira mudakiika ebadde ya 8 Ibrahim Kasinde asobodde okubanga ateeba mudakiika ya 13 John Asimwe Frank Sebufu n'asobodde okubanga ateeba mudakiika ya 5 bwe batyo ne bawummula mu kitundu ekyokubiri awo abu abadde atandise okwereetaleeta kusaidi eyo ye ne bamugamba ddayo tejja kulaba kitundu kyakubiri era ekitundu ekyokubiri Patrick Kakande n'asobola okubanga ateeba mudakiika ya 8 mudakiika ya 5:8 abadde omusambi Frank Sebufu n'abakuba goolo endala then mudakiika ebadde ya 8:8 Badi ya Ikamba nakubira polisi goolo yaabwe mudakiika ya 8:3 Jonathan Sousa n'asobola okubanga abakuba ey'oluvannyuma yegoolo yomukaaga bwe gutyo ne guggwa nga tiimu ya esivira ewangudde omupiira gwayo gwokuna mu sizoni erina obubonero buli 14 eri mu kifo ekisooka tiimu ya polisi ekubiddewo gwa 3 mu sizoni erina obubonero buli 7 mu kifo kya 9 bwe gutyo gusobodde okubanga gutambula olunaku olwaleero
4: goolo zeezo sizitegedde gwetaaga okunoonyerezaako kigezi omu boys ne nek nagwo guzanyiddwa
1: ya tekyewuunyisa okubanga neeka esobodde okubanga eguwangula goolo zibadde 2 ku bwereere olunaku olwaleero jjukira nti neneeka yendaala etanaba kubanga ekubwamu mu sizoni eno ndowooza kuliko tiimu ya esivira etanaba kubanga ekubwako sizoni eno tiimu ya bidico etanaba kubanga ekubwamu sizoni eno nekitala ndowooza nekitala tebanaba kukubwamu zimu ku zo zoyinza okuba nga otunulya so bwe batyo oyinza okuba olunaku olwaliro tiimu ya neeka esobodde okubanga eguwangula goolo zibadde 2 ku bwereere Alan Mugalu ku dakiika ya 40 Marvin Oshaba mu dakiika ya 67 so nekitegeeza nti neeka awangudde omupiira ogwokuna mu sizoni mufu kyakubiri ne points ziri 14 benkanakana ne tiimu yesivira ate kigezi bwati akubiddwa gwakuna mu sizoni alina akabonero kali kamu mu kifo kya 18 nga oyinza okuba ng'otunulya
4: yeah so gye gisodde okuba nga gizanyiwa olunaku olwaleero mu Star Times Uganda Premier League nete wera bila nkugamba bingo masavu wadala esende zigenda kuwangula abantu basatu emitwalo 10-10 eri abo anabiranga ya nizi msindise kisinzira emirundi mingi go jitegero otya singano jano sindike emirundi jetano ina asidi kamunana kitegeza abaku sinzeko akakisawu kabaka genda kuyu obako abo abasinzo kupenda nga baina emirundi mingi yunenga ate waliona asobolo siniko kumuna jana wangula atasa tu kati waliwa agasa tunagunga galina galindi lido muntu agendo kupenda nga na yasodo kupenda nga zanya bingo masavu wadala mawango njiga star biri musamvu nyesta satu ash no njiga okay no teka mupini chiwanja chabia mizanyo encha kataka ne Vipers. Fujulia go bado gamba Vipers
5: kataka
4: kataka newewerange kaluma nyonge koleta terinache igenda kola ku Vipers nesizo
5: neno wadi makola ndoze ya waka kumbi vijimu igenze chito nenye nefuna waka bune bwibeli medu
4: jimune bagalo jiyo
5: jimune bagalo jiyo wadio bauli inonga ve bali mkwesu anda hee njomu kupanyo mkupanga buzibuchi nenga ate abamba ganti kataka bateleze timi ya waifocho usingo kupani tachi kumumo baba wazizi wajirina wajirina kwa zanemu kufambigiriju wabala banga
1: Ebi gambo tabi gani wa mupira musu volo kubane ebi inji
4: era te wali hawa ganyo kuhanga mumuza nyanyo guwebi gambo wakubanta haba ntu tuwali yeta aze nyo guwebi gambo guzanya ne result udezibere uo
1: na mkwano kuhangeyo ina na kandi wakati ogambia kataka nani
5: never ipa
1: ok
4: mkwano kwa gamba chi
1: nanti avira na ebi gambo vinji nyo
4: nga wa Vipers wakataka ulinga gamba chironda toyitaba
1: zene sogedeli nyaliamu
4: ogai mukwano kwa dekati abawuliriza baba bagala obabulira ekintu nga yo nna mukwano gwange ataye bane ekigambo ino nga togera ku team zeze bibi mukwano gwa baba bagala omumanya kwa radio ne kuwa sente nyinja abantu batuseka amawulire mu butufu bwago
1: square pass moto
4: okubadde otegeza kirunda
1: agala kwa LKU ne UPDF olunako olwenkya
4: tewali yo game ya UPDF Tanzania na gundi jo yogedde
1: abubo uri ya square pass moto
4: express ye gendo kuza nyencha
5: era express
4: express
1: namba ya kajamu pili
4: ye za nyencha ngomu wagizi oba sina jamu mupira ngomu wagizi
5: namba la chasingo wakanya gamanti express ye samba tagalo yongere ku square pass
4: kubanga square pass teriwo
1: katatebwe nayo yongera ko bine bilala
4: anti vyo nate vili yo square pass webaji janga square pass wabanga jari rating ako nga pass tujiraba katiteri wo
5: nesi gala express kubanga yu moto yayo
4: moto yayo jimanyi
5: square pass moto
1: ata sangana limu wakizi kwa express mwandi nkudeko
4: na yengu olichi
5: kati asobora
4: olichi kati
5: wanda majipika nyo
4: olichi
1: wa mauri
4: aha mbolo za mtewa manyi abantu wa manyi
1: ani ya ino budo buwa iliza abantu wa chia
4: luwache olo za ndio budo waba wa iliza
1: abantu bali bize bali mirimu jabu nga wada mkuwa iliza
5: aka message
4: kenge zako kuno nyano kubanga teziza kubanga teze wano
5: walu waka wele ze wano
4: kakamba kati yako
5: ayagala gamba ntinampala ya wa iliza
4: era kira kachategeza
5: Joshua Owamani ebo yogere
4: Jinze mpairiza gwe awe buli wano bungi bungi naye kambuleke sijja buso mulwalero kambuleke nenga bakumanyi bano kubanga engeri je baseka mu wano olina daka ko babita bu emoji obuseka buli wano bunya obo kubana amazina we kisajje ekyo nateeka wo obuzina kali wejitio aye yujaisa square pass moto express FC ha UPDF ewedde
1: ono ulira
4: anti ekaluba kaluba nzenda bewedde uliruda wa uliruda sawe chani
1: uchisawe cha
5: wake kacha sponsoring a goal of the mundi man of the match muja express
4: wake yani
5: mchana bebe
4: ku ziwena
5: eh wa ubusembe yao simanyo balwa kwa mwana yali best gundi man of the match ne bagileta nina uli anti buli man of the match mugweki wake kabada ateka waka sente
4: aka sente oba cake
5: aka sente
1: UPDF tanawa kuangula yo kwawe season yenu so ndoza
4: eh mukwano kwa feana ifetwale ni mukwano ja feva imu timu zibona abona Sam Kayondo je bale ko sebo
1: URA agena kubanga tunga ni entebe UPPC ero na ko rencha sawe mwe akaongeze
4: eh toko kwemba dende se URA yali nani ali nani
1: UPPC
4: URA mbozi yali wakana eka tumusabire katumusabira aba UPPC abo bakuba
5: ajja motegura arada samba bubi na
4: chivu abdala mu birunga ine jaja walu wawo
1: URA enda kuzi
5: Oba kuchusa jisa wiba deje
4: ba
1: ya mu big league tuina
4: bale moku
1: Paida Black Angels
4: wawo lomu pira ne
1: agena kubanga tunka ne Iganga United gompira mura ujiku kujo kubanga guzanyiwa Paida Black Angels ne Iganga United so bievyo gawo vigeno kwa
4: mwita Iganga United ina yo okuda kwa yo kali tosubwa echikoni nkubanku kube battle for glory ngena kuzo mwezi 17 mwezi guno ye weekend yeno sibe romu kakalu na mfumbe mwaka guno kilabu obligato vigeno kubanga bibi elabi teki kule wanafu aba union boxing promotions baga nti abalu anjiba kuno naba aba vevu baja kubera mukubi nkana baja kuwa wazanyo round ziwerako wala baja kuzanyo round zenya round zo mkaga round zo munana kali baga manifuna ticket yo kwa yagala ene yabuli jo mitwale vili jibai saudi na le VIP ya mitwale tano atonga emeza ya mitwalo atano kuva wali eri abose bido kwedanga obase echo bakubire kuziro musanvu 5 nya kinana mwemu kinana musanvu nsambu mukaga ekikonde nkubanku kube battle for glory
1: mugerwa Jeremiah avude na solo kwa ono ye chairman waka chiko kali aka licensing mkuru oyo yakulire byemizenye wali mengeses avude na solo kubanga ategeze mwebali kuweleza na mpala express ya mtuwalira chito
4: ya express tena cha ya mtuwalira
1: man of the match afuna mtuwalo kuminaeta
4: ayogera kuza gold
1: afuna mtuwala atano
4: ayogera kuza
1: express
4: za express uwebeza liji
5: maalikuchi chenyoge nji x yu kanga yu yuki nanti mtawanyo bebe kuru ya sari deal ade ya
4: sari
5: katize china semba yu laba anga mama teka wa
1: express techari ya
5: kuli jo
1: chabada kugamba man of the match emitwalo 15 play of the month afuna emitwalo 5
4: echo kirungi echo kirungi nyera mugene mu maso nacho era tusabe kimaleko season of course akasente kasente kazi kwa kasente start time ze kawayo je kali atenga ne federation ya lobbyinga kusende ze ba lobbyinga ezizi wana mu time ya pamoja kwaliko ne za league eza clubs wana mula bango mukulu agama president walulieni mwe byatabuka kuchani wano ujukira game ya tabuka bali okeba bayite
5: fwa
4: president na bayo na ganti kituku baba tukubye neba na abaza nyibo nabe mulaba ababadde mu gundi aba muliji so liji ya fe na folo kuba teri mu sente kati twagala okubanga timu ezijjo okuzanya mu chani ngazina abazanyi abali well motivated president agamba oh kati babongere sente
5: kuliko
4: uliko wemanzi kukira bulungi bilioni zindoza tano zina kubanga zijamu kari kalunja u lobbying ya lunji katingamu fumbe woso bolo kubaya nongo lobbying mpozo tedo kulobbying uli ya gama ntio inabai bachi gatobo
1: in fact
4: nae watu tocha amanyi kulobbying
1: enakuzino ndi bize nyo
4: na watu wa mpito kunyo chai kati vaku ya fogende
1: wa mpito kunyo chai
4: kari ulira lobbying uli kulobbying abia chai
1: anti jo lobbying zindo
4: kukachai
1: kukachai omuntu ateka
4: nkuru era ne miyaka ja kachai jeje wajituka
1: mtu kulevu ngo omuntu akugamba jaunti nywe kachai na atula nawe na akugamba obadde ogamba
4: so kachai katezo kasobola tegeza coca cola enyogoga oba katunda kwa hiyo mpita kachai mu musanatu ibyo bimuoza msema yene time is titi ngo bato mpise kukachai
1: kati tonda bakutuka kulevu iyo
4: eyachi
1: kastobango tansa akajanja tonda kutuka kulevu
4: ah tenze munange
1: chai
4: bembe yote tetweta kana kuogera chai tutula butuzo geno kulabanga baze ne butawulo obwocho obumanyo obwocho obwo woto yali mu bikadde tamanyi bale takati obwocho bwe tuisamu ngalo ne bakazayo wino kanga bale sewa no bulalo obwo kulya ali yao nja kutwala totia
5: ebi ekito
4: butawulo obwocha
0: muli mwetano ejo bwagazibwa banna Uganda atemwa mungule mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusisa nabo kubako kyebanyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo kwaffe tubatuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758

0: ddala omuntu n'abulwamu omwana owuwe asobola omumutambuzaako naye alabe ku nsi. Kale ezimu ziyinza okuba sente nyingi ngeze Dubai bukadde buli mu butaano, naye na luno olugendo olw'emitwalo ana. Kati leka kweyisaako, weveemu omwana mukubire oba abaana bakubire bagende nti baana bange nange ku kyalo kuno okwammwe kwe nnakulira sikivangako nnyo okgenda wala okugyako nga lwetuva kuno okugenda okuziika ate era tugenda kuziika kuki obakubire bange bannange nange muntwala endabeko ku nsi simbanga ejaguza emyaka 25. Gwe bwobanga ekyotya okugamba abaana nja mugamba atanyiige amanyi okwenyiiza. Kakati gwe kuba ku ssimu eno gwotuwa essimu ya muwalawo bwe ya mutabani wo tugambe nti mumunkubirireko mugambe nti nange nandeka etaazi bannange ngene nambule ku nsi. Kati kubira Christine kati kuba ku ssimu eno nga gwe kati oli muzadde naye abaana batya fe omwana tulina ebigambo bye tumukwatamu ebirungi muga nti maama ekintu kino akyagala naye mwe mulowooza nti lubeerera ayagala zigomesa ayina ezimala. Kubira ku Christine ku 0758 30805 kikole kati n'abaana nga oyagala okukitegeera okikolere maama taata senga kojani naawe kuba ku ssimu mbagambe kolawo ekyenjawulo omwaka guno 2026. Omutuju
1: Dotibo
0: akaseera ke
1: abantu bongere okunyiga abantu tuongere okunyiga mwongere okunyiga nyiga akamunyenye 274 akamunyenye sembyayo 3 owetabe mu kalu naye kusumya okulina okubaako 1,200 ku akawunti ne siringi singa 2 airtime ngambye nyiga akamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya ya kadala owewangulya 15,000 nga kiwedde saawa 4:05.
2: Tugenze wani
3: wa lugolobi lona bise
2: lugolobi bulichika
3: yes sir
2: bulichika mbuganda kirina obubonero obwawufu obukulu busatu
3: yes sir
2: obuchawula ku chike ekirala
3: yes sir
2: obubuka bwe bubonero obukulu obutongole
3: yes sir
2: nyira obubonero obusatu
3: sebo obubonero obusatu obwawule chike ekimu ku kirala tulinako omuzigo tulinako akabiro atera no mubala mukama wange
2: ebibiri bitufu ekimu kifu
3: tulinako omuziro netubaako na akabiro n'obutaka
2: kwata omuzina lw'omutaasi kulabe
4: sebo kubeerako ekika omutaka w'ekika ekyo n'omubala
2: ate gwe obyonoonye
1: Balondi mukajanga.
2: Ogena balonda.
1: Balonda. Kajanga.
5: Kanjira ninde echange.
1: Balonde chebise.
2: Obado tuse ekyo muziro no tukana omubala. Naye ekyo kusatu gaba manya. Kubanga waliwe ebike bilina akabironga kafanagana. Tugende uwo
5: wa mukajanga latula
0: atera nzikirizo mutuju bulwe muberanga muogera omuziro omuziro tugwawukana na kabiro ojo wegendereze bulwe tubiyogera bibiri omuziro guno akabiro kino kati ebyo bitwalanga ebibiri mu kintu ekimu
2: aha kitegere kesejo
5: esebo
2: tugende wano
5: esebo
2: wali wa manyagamu mu Buganda
5: esebo
2: lwe gatumibwa mu bika bibiri obo kusingawo
5: esebo
2: naye nga buli kika kikakasa nti amannya ago oba erinnya eryo lyakyo ddala waliwo ensonga ssatu enkulu ezaaleeta ekintu ekyo mu Buganda wano okuva ebika gye byava ensonga ezo ssatu zaali kinaki ezaaleetera abantu okutuuma amannya nga mu kika ekimu gyegali ne mu kirala gyegali oba gyeriri mu kika ekimu ne mu kika ekirala gyeriri zali ensonga satu zenjagala
5: sebo ensonga esoka amanya singa gabanga ga lugero agengero
2: njigobye yo
5: sebo amanya ago ago sebo ago kubula amabule
2: Kati wa ensonga wajivude kwa yugela bilala.
5: Bansaba kunzi ya muko mulundi gumu.
2: Ugambi, waliwe vika ebimu. Ebituma amanya nga gafana gana. Agali mchikee chimune mchilala nga jiegali. Na ensonga zali satu ezale techo mbuganda. Zali ziriwa.
5: Ensonga esoka. Okwa ukana kwebike ebimu. Ekike ekimune chie ya ula mwebika bibili.
2: Neda.
1: Chene
2: nye, tugende
1: kumulaisi.
2: Oino omulonda?
1: Sanga tezibu wae mwani mwagu
2: makache. Hei. Ensonge soka jari midirano. Midirano, echoku bilikwari kubura, echoku satugwa jari mikago. Tugende?
1: Baku sabi visato gambo.
3: Tugende sewa.
2: Handi nebo wali chogede dato bimazeyo. Tugende. Uliriza?
3: Yes sewa.
2: Akasujju akatona akalinga akatanga. Ngakalina ekimuli kirungi. Amakulu ndi kirabika bulungi. Naye nga abalimi tebatera nnyo na kalima. Akasujju ako ke kayitibwa akatya.
3: Nsaba kunzirira mukomano.
2: Waliwo akasujju nga katono.
3: Yes,
2: ngakalina ekimuli kirungi. Naye abalimi tebatera na kalima. Kubanga bagamba nti tekawooma. Akasujju ako kayitibwa akatya.
3: Seba akagujo.
1: Chingani.
3: Ngatana wa kunyamba kwa sebo kandetea ichirala.
1: Kasuka tuangue.
3: Mulisaba ise.
2: Mweda.
1: Mutazi.
4: Sebo orurwendo.
1: Gende.
2: Neda. Neda. Nufuja kumu muzamu. Kwanga vya ayamba viku atawalala. Sebo.
5: Wanjisebo.
2: Gwogenda kumbu lile chicho chichi no wano.
5: Esebo.
2: Ensujwe ya achiragara umu kwa fenyo. Nga temuli chivara, temuli bara liona. Ensujwe ya itibwe ya mbuganda wano.
5: Ensujwe yo. Itibwa na umu.
2: Neda. Umuronda. Oinechi dala talina kati akasujju kali kayitibwa naluyuki mu Buganda wano bakiriza nti kavaako ebimuli byako bivaako mubisi mungi oguleta n'enjuki okujja okukagwako kati ensujju eri eyitibwa nakyagaba era waliwo n'olugero waliwo n'ebinyumizibwa bingi ku nsujju eyo Abaganda bwe bagenda ebunyola eyo na yete tujia genda hiyo.
6: Kodi, kodi, ayazali mwengule.
7: Mwengule nje kuzemia kabri mwetano. Ejo wakazi wabanda Uganda. Ate mwengule. Mwosango lugendo kodi, kodi. Abaru wade mwengule batenda. Ntiruwe tu sisa na boku wako chewanyumia. Ntibala bie kunsi. Katigwe wene tatamblanga kumu kodi, kodi. Simbe kurowoze zako. Gatuja kuzemia kabri mwetano. Tosuwa kuruno. Anti tukomye woku wafe. Tubatuse kebiliro vya mazine nsozi. Eviso mbole wazungo kubira bako. Gafeba nanyini vyo. Tetumire ngiranga nako. Katiolu woli nyumiachi. Gakumire setu November. Tukenda mkodi kodi. Mama mama. Bulicho gendo kuraba. Oli wakukungiriza nti mama mama. Obusente webu sinzo kubo butono mubiafayo. Evya kodi kodi. Katikuwa kusimu 0358. Emusatu 0. Osasulire kodi kodi mama mama. Omanyene visingao. Tinta tinta. Nesimba kwa abili mwetano.
8: Oli mchalo mkulembeze. Oboli na business jodukanya. KCB Bank Uganda. Munkole yawe. Eya female led and made enterprises. FLME. Eya gunjwa woku ya mbaba chala. Okuba kulakulanya mbya business. Program ya FLME. Etunuhulide kulakulanya bachala. Abatoba nesibi mo business. Okuba we misome jenja ulo. Okuba yungane manabu abalala. Okusulua business zawe. Okuzitu sakudale ya waguru. Wewandi selero. Ofuno mkisogu okufuna loni. Etukile dela kubuka datano. Ngosoa kujisasura mu miezi 12 okusobola okwewolera ku simu yo okutuukira ddala ku bukadde 5 nga zijja direct ku simu yo osobola n'okwewola sente okugula ennyumba n'ensimbi endala okumaliriza ebizibu byo. Bank better with KCB Bank Uganda, for people for better.
9: Katuwa njulilo buunga wa Supreme, obukira obulala okuwoma, atenga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
10: Banange salongo nebaza mukama nti wava ku mwenge. Tochayomba, tochamvuma.
11: Ani agambye bunava ku mwenge. Nazula chika kitufu cha mwenge chene na kunywa.
10: Chika checho salongo.
11: KDB champion tonto.
10: KDB.
11: Mwenge gonywa. No sigalanga yegwe. Emini mujitambula. Oina vibe. Atengo oli musajala giko ambanga.
12: Chalenge champion tonto. Murungi. Muomo. Gusenge jidwa murungi. Mumbide za fino muwemba. Bina kabala. Tale tahangova. Tale mela kumutue. Tame nyame nyamuwiri. Osiga ze chitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwayo NBS. Genda kuduka lioneri kulio kumpi. Ufune championi tonto kunusu ukumiru oka. Ategu umusuzi. Kuba ku 0752 5 umusavu 12 chinana mubili. Oba 0782 chinana mwenda. Insavu mwenda 0 emu.

0: pleasures of serving Uganda.
1: Chadala KCB Bank. Ekomye wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

0: Na KCB Bank amateka nebira gero bigo bererwa. KCB Bank irunga mizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Olulimi ya gwanga awatali lulimi tewaba gwanga olulimi oluganda katuliri gitira munsi yaruo
2: ngalukutusibwako Canary Enterprises abayiya abobu mwabusika chipsi emberenge kuno usawo omuddo wamuno mkula ice cream basangi bachirika na mgongo road opposite ni Success Motors obeyi ganga ku CMS MK Sounds
3: olulimi ngalwegirisa atela nobu yia ulirewe yonge la insee kula Canary Enterprises haba yia bakugu umu machines eze sekule binyebwa nekuwe bikabi na gamba nga echinyebwe cha powder, echipoli echinyige ne odia womere nyo kumugati kakati noba kulete de popcorn machine mpya ekoze sa oil omkade okongera kwezo eze koze sa amanda atena amasanyalaze eze tambula nga nenda la watu de wokolera baina sugar cane juice machine ekuwaka jisa kawomu dala kunono bonge deko ne commercial juice blender ekuba ebibala byonna bakuletedde akuma kasika chips n'enkoko atera nga kano kakozesa amanda atera n'amasanyalaze bakuletedde obuma obusawo omuddo welding machines obuma obusala emiti ate ne ice cream machine nayo weeri bakola delivery kwaba abali ewala oweereza sente ku simu ereeta amanya afuna adula Bernard basangibwa Kireka Namugongo Road mu maaso ga Success Motors ate iganga bali awo ku CMS MK Sounds yokera kone director oba muweleze message ku WhatsApp ku note musanvu note nya nkaga mu munana nkaga mu emu nsanvu note musanvu note nya nkaga mu munana nkaga mu emu nsanvu oba note musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana note musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana bali ne ku TikTok teka mbutesi Canary Enterprises company ku simu yo televo jya kumanya ebinja ulo ebakuletedde
4: ebulo obudachika butono nyo tuberenge mitwalo 15 jigenda mu nsawo yoyo namukisa na ye jigenda munga wetabye mu kuzanya kwaze so budachika obusembayo tomanya wandibanga okucherewa obwo kujja okubera ago sembe yakaluluka kuochagwe nyiga asta biri musanvu nyasta za ko satu oliokoze ko akasala banyiga enter tugambe nyiga sta biri musanvu nyasta ateka ho satu nyiga akasala banyiga enter tulina omukulu wa Afrika Organic Maniwa agenda tuteka ko tuberenga tugenda maso oluvanyuma tubujja kuba ne URN ayunga tujirina bulungi
5: ku mulundi guno tukomyewo nabo abalima emwanyi African Organic Maniwa nunji nyo kwabo abalima emwanyi kubanga ya migasoka njogereke satu ogusoka African Organic Maniwa bojifuira ku mwanyi egenda kukumira kukuma emwanyi zo nga tezisobola kukara nomu sana kunugwe muda wa ogwake nyo ezizo oyinzo kugamba obero zifukirira nga wazifuira African Organic Manure. Omugaso gw'okubiri ku mwanyi African Organic Manure emwanyi zo bweziba nga zimulisiza olumuli lwona lukwata ng'ofuideko African Organic Manure. Then ekiva mu kukwasa olumuli olwo ng'ofuideko African Organic Manure emwanyi zonna bweziba zimaze okuteekako empeke zijula bulungi tezizara bireria. So mujinonye enamba yesimu eri 0 musanvu musanvu yongera ko musanvu musanvu nya emu biri musanvu 0 oba owa TikTok teka yo just African Organic Manure oja kusanga yo ebisingawo
4: tweyanziza na tweyanzeke
3: Neba nafaba Uganda Revenue Authority bategeza abantu bonna nti bw'oba olina ekipangisi wa kyonna mu ofuna ensimbi oteekeddwa okwewandiisa ku nkola ya IFRIS abapangisa bo obawe receipt oba invoice za IFRIS kino nno mu kyo kye bategeeza ze e-receipts oba e-invoices buli lwe bakusasula kino kikakata ku buli alina ennyumba epangisibwa okusulwamu ekizimbe ekikolebwamu bizinensi oba ekipangirizi w'opangisa abantu okukolera eri ggwe omupangisa buli lw'osasula ensimbi z'obupangisa kakasa nti oweebwa e-receipt oba e-invoice okuli omuwendo ogwo gwennyini gw'osasudde kubanga zino zakuyamba ng'oyanjula ensaasaanyayo ku bizinensi mu kiseera w'onaabalirira omusolo gw'okusasula ng'omwaka guggwako zino nnokkirizibwa okuzikendeeza ku ttunzi lyo ekikuyamba okukendeeza ku musolo gw'osasula okumanya ebisingawo tuukirira aba URA ku namba zaabwe ezitali za kusasulira ku noti 8 noti 11 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti 8 noti noti oba noti munana noti abiri mwemu musanvu noti munana noti abiri mwemu musanvu noti oba weleza obaka ku services at ura.go.ug oba baweleze message ku WhatsApp ku noti musanvu biri kumi na nya noti musanvu biri kumi na nya noti oba chali ya ofisi ya URA yone kulio kumpi Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together
4: kale netule katuke batwala ya katundu akalala kamukoja aulioko kwate minzani ngadawe bwe tukuwaddeyo obudakiika butono nnyo kakati okubeera nga oyingira akalulu kanuka akasoka ke mitwale 15 tuli wuwo mwana mulenzi
6: Lugolobi Ronald
4: nkujukiza gwe akyatugoberera nti no ditisula ne CCTV kamera yagenda kutusako minzani netu wagala tugendo tukawo nga onyikide kyetwa kugambye nti DTA eri mu kugabanga jenje matabi gayo gonna 20 eri mu kuwa byonna bikwatagana ne sola enkula akulana tulageba na Uganda ntino twategeera obutonde lwaki Katonda yayagala nyesi najiwa enjuba etuwa amasanyalaze getuyita agasola tisitusanye kubeeranga omwaka guno gugwako nga tuchali twandibade tukola ne national campaign nga na ye omutuju nja kuja masao nga tukuba mukundala nze ki waliwo ebintu byenda banene yongera okulabira ddala nti abantu abamu bali mu Uganda ne balinganga abali e Brazil okyulira engeri gy'obeera mu Uganda noyise ekiragiro ng'okutandika n'enkya mwebale nnyo paalamenti okubeera nga mukiganye sebo speaker wa parliament both we wale nyo kuwe langa chikundi echo chiganye ne mwami Joel Ssenyonyi we wale kwanja gundi olina agama mbo kutandika ni nchego bana kwa tanga atambu za manda ne iba atu mwe oba tubagambe chi mulinganga abatabera mu Uganda gwo kakasa batulete tekeri kwa ataba tambu za manda ewo balia gwe uwo balia gwe gwe uwo balia mchifo cho kwete gereza ne tugama antino tuina tuwaka lukumo butonde bwensi tuwewe banga tuweke abantu tubayigirize ku alternatives ze basobola okukozesa zoba nazi sobola zitya oli ayimira no gamambu abantu batandike okukozesa gas mwamumanyi obulabo obuyinza okuva mu kukozesa gas abantu batatekedwa tamale mirundi we yakwatiranga ku mitwe gas ayo ky'abantu batendeke katolwa enchamwe mugende mukozese gas kwe gatuve kubera nti no ebulalia aba okumala obutonde bwensi tutandiko firwa abantu obulira accidents abantu enyumba za kutomuliro lwa gas mumanyi wati gas is ne bantu mwe tugende
6: njeje wendi
4: waliwe bintu ebinyiza mutujunga twagenze call operation mu bibuga olowoze ekitono nnyo ku maka agali mu kibuga kubuli maka 10 makame kagakoze samanda
7: amaka agasinga obungi gakoze samanda
4: twandisanga nga almost amaka 9 ku 10
8: nabagenda okwata nabo bakoze samanda
4: ne bwe mulowoza nti bali na amasanyalaze nabo amasanyalaze tibagakoze sa
8: Naye
4: ni nyako sasa na. Ngoja amasanya zeka yisiro gabira onani ofu. Mbe motoka jetu nakwa tange tambu. Yalo se. Mwina kirala kye mweno onyeza siku kwa siku. Mwayo
8: yasubudde
4: kabisa. Ocho tuli uwo mwana mlenzi.
6: Omuzira mvuma. Kwampa jeje.
4: Tuli wano.
6: Yes sir.
4: Ebigambo bino byogenda okutwaulira.
6: Yes sir. Yes sir.
4: Okusirikirira omuntu.
6: Yes sir.
4: Okusirikirira omuntu.
6: Yes sir.
4: Kyandiba kyobulabe nnyo.
6: Yes sir.
4: N'okusinga omuntu ayogedde.
6: Yes sir.
4: Okusirikirira omuntu kyandiba ekyobulabe nnyo n'okusinga omuntu ayogedde.
6: Ayogedde.
4: Eri omuntu.
6: Yes sir.
4: Era w'omuganda wava n'alyoka kugamba n'okugamba nti akasirikiriro kalwanya ki?
6: Eminya.
4: Kalwanya eminya.
6: Yes sir.
4: Obubonero busatu.
6: Mbo yanziza nnyo jeje.
4: Netuja ewa
6: mufumba luvala tulula mukajanga.
4: Aratula.
6: Wampa sebo.
4: emuli zifuka di emimuli emuli zifuka di emimuli
9: sebo mwami jeje emuli zifuka di emimuli nga zikolezeddwa okuba ku kizimulisa
4: obubonero busatu
9: mbweyanziza mbweyanzi
4: obubonero busatu nga zikolezeddwa tuli mukulambula olulimi basaba ne banyaba abali kungule tubagamba ekintu kimu akaseera kano mu buli mwaka simbe ekateekawo si lwakuba ogenda kujjukira byonna bye tubuuzizza mu ngule naye buli lunaku ne bw'oba ojjukiddemu ebintu bibiri tuba tukoze kinene nnyo mu kukuuma olulimi lwaffe n'obuwangwa nennono tuliwuwo n'olw'ensonga yakaseera kano kabajjukizenga olulimi lwammwe n'ekitiibwa kyammwe kubanga olulimi ly'eggwanga oto ne tukomawo tuliwuwo esseffuliya ebotoka esseffuliya ebotoka bwe tuba tusitugambye nti ebotoka tujjaga nti ekola ki
6: tujja kugamba nti ebabika
4: ebabika ebabika
6: esseffuliya ebot nsaba kunziramu ko kata
4: nedda bakulonde
6: sebo alindeko
4: ate webuzabuza
6: esseffuliya ebotoka
4: bwe basitugaye nti ebotoka tuga nti ekola ki
9: akamulonde
4: emulonde
6: etiriika
9: kamulonde mwami jeje kana ndakira bulakizi ebaliira
4: oloza tikagenze
9: kagenze sale ko bubi
4: aha
9: akagamba
4: akali okumpyao akagamba akali okumpyao
9: ebotoka
4: ebotoka kituba wadde
9: kamwongera ko eyi ako kujja wakambu wadde
4: ewummuka esseffuliya ewummuka
9: basoma ebitaba
4: kale tuliwuwo
9: wa mukajanga
4: mukajanga tuliwuwo
9: wampa sebo
4: otyo amaaso ge gali gajjula omuliro amaaso ge gali gajjula omuliro olowooza ono tuba tutegeeza kibe tugaa nti amaaso ge gaali gajjula omuliro
9: sebo amaaso ge gaba mamyufu
6: ngenda kumulonda
9: sebo amaaso ge gajjula omuliro abeera mukambwe
4: abeera mukambwe
9: gwenoozanya n'akwagala
4: nemba kuweereza omutujo
6: kaakati dutibo
4: katusooke kale nga situnajja wa mutuju kati gwe wenawena azanye mu kaseera kafe akasooka ke kaseera tukwate 15 tujiwe enamukisa kakutuusibwako obudotibo logistics kale netulyoka tugifuna enamba ekyuma kyaffe bwe kijira netulaba namba namba eyo tugenda ogisoma nga ne sente eziri mu kubo lyazo zigenda okutuuka ku namba yazo
6: enamba eri 07 5 0 7 5 8 8 20 endala kanjerekereze
4: tugireka sikulwanga mumulemesa okumuwuliza kale n'ogikuba n'ogiteeka ku muzindaalo tuwulire yegwe namukisa mu ngulu olwaleero tukuwa 15 mu mpeke gwe ng'okozeseza 2000 zokka kano kazannyo okuva edda nedda emizannyo gizannyibwa mu mbeera bw'eti situlowooza nti weebase twakubiriza eggulo tozanya ate ne weebaka w'obunafu tugenda kuddira nga wayiseewo obudakiika bubiri kakati azanye mu kaseera kano omuwanguzi yoyo gwe tugezaako okkubira essimu nga takwata naye tugenda muwa omukisa tuddemu tumunoonyeeko oluvannyuma lw'eddakiika 3 kojja si kati ayinza otutwalira obudde bungi azanya kakati ategu ogenda kubanga ozanya kweta wa mukadako kusawa tano neda chikatano kwa kajia kubaka kuwangule mitwalo kumi onyiga star bili musambunya star nozako satu nozako hash kale mude mkulabu watu mfuna kati bantu besu bechiro nawe ya gale miti jikale tuline African organic manure sebo wa African organic ojira okwato muzinda ojira oyogera nga butumunonya kono wano gwe yogera
5: kano kaba kasoli nga tuchali ne African organic manure kakati omulimu wa kasoli nsabo teke yo bwongo nti bukoze sa African organic manure mu nimiro yo tumutandika okumufira kasoli nga kasoli wa wiki sibiri ekisookera ko ayamba kasooli okusituka nga akoze ekikolo ekyamaanyi deni nakula bulungi bwatuka ku stage yokuweka nga wakozeza African organic manure naweka kasooli nga omunwe nagwo mulungi gwamaanyi ate omunwe gwa kasooli neguteeka mugona empeke nezijula bulungi nga temuli malibu so omulimi wa kasooli nonya African organic manure ate kugenda kwa samiru zichikumi mbombe yali tabiri ofuire ku kasoli wo
4: tweyanziza
10: namba jibongeri
5: enamba ya fe ya echali zero musanvu musanvu yongera kwa musanvu musanvu nya emu biri musanvu zero obagenda mu TikTok teka yo African organic manure kija kubanga chiwedi
4: kale tucha agenda maso na ye Brenda kasoka tuze mutuju agenda mukatundu wa kokubi agena mkoko bili
10: tuandize kumu batu tugene kumu minza
4: nende mtundu tanaka mtundu tanaka kula katundu kwa kumi
7: kare katugende wani
11: Lugoro vilo nadi
7: Lugoro vilo na Lugero
11: yeseba
7: waliwa Lugero lewa gira wani nakuzino
11: yeseba
7: na ye mungo tiba Lugera bulungi katibuliri za luno
11: yeseba
7: okadi wanga mubiri marayo
11: okadi wanga mubiri noto kadi wa mikono jigaba
7: meda
11: kangezeko gwo kubiri okadi wanga mubiri noto kadi wa ngalo zigaba
10: mutasi
7: ndukusa ye kutasa
12: ogabanga okadi wanga mubiri noto kadi wanga mutwe
10: tugende
7: Omuronda
11: aha kaninde olwange
7: okaddi wanga mubiri noto kaddi wa moyo biro bino waliwo abantu abagera noto kaddi wangalo noto kaddi wa mutwe webicho naye okaddi wanga mubiri noto kaddi wa moyo sebo luno lulwo
11: yes sebo
4: tusobola no gamba omutuju nti ofirwa nga omubiri notafirwa moyo gwo
7: kitufu
4: ofirwa nga omubiri
7: kati kino kikyo sebo
11: yes sebo
7: nsaze busazi marayo
11: banzirile muko
7: nsaze busazi marayo
11: sebo nga azanya na kwagala
7: nedda
11: nsaze busazi luganyi
7: omulonda nsaze busazi nga gwasa bya mumye
4: Mubufunze tokiriza nga omanyu ogenda mu byafayo nti omuntu yakumma mwalali wakiri osangula nti obadde si tubadde tusanga gozani so muganda yali mugazi nyo
7: ha so ninga nyumi
4: emulchinu gayerekera yezi gayerekera yezi da
7: kale kakati eliyo kino sebo
13: yes
7: uliriza
13: yes sebo
7: ogenda kumbulira
13: yes sebo
7: ensimbi ezibera mu bibbo byabalongo abaganda baziwe linye tongole
13: yes
7: ni baziita batya
13: ah sebo baziita ensimbi ensiru
7: nedda eliyo si tongole
13: ensimbi ezibera mu bibbo baziita ensiriba
14: mulonde mukajanga londo
7: omulonda
11: kanyinde changi
7: oli abadde akolaki olonda muwa muzina alufabe
14: yogera
12: ngezaako ensimbi ezibera mu bibbo ziyitibwa ebya nedda
7: ziyitibwa
12: ebigali
7: nedda kakati kankubuze ne kino tulyoke twanule lumu
11: esebo
7: olwo musibi w'abalongo munono z'abaganda alina kuba mukazi bwekityo bwekirina okuba wadde nga n'omusajja ajja naye oluusi n'asiba
11: yes,
7: naye kati mu lulimi olwo omukazi oyo aba ayitibwa atya
11: ayitibwa gambo
7: nedda
11: ayitibwa nambalaya
14: kamulonde
7: nedda
11: ayitibwa gogo
14: kamulonde azanyira mu bubonero
7: ayitibwa
11: atya ayitibwa gogogo
14: gogogo abyono nye kamuyambi
7: bwa
14: soko mutereze
7: bwa
11: sebo ayitibwa
14: mulonda bulonzi kiriza
11: ayitibwa gogogo
14: abyono nye muzinda
11: endukusa yange entasa
14: mutasa
7: eriwe ndukusa
14: kwangwe sembele omuzinda mutasa akabonero kugenda
12: ayitibwa gogo
14: kambalonde
7: buli kye mwogera kirina kye kitegeeza kwata omuzinda tulabe
13: seba ayitibwa gogogo
7: ayitibwa gogo
13: nkeyanziza kalamba ono munywezeza banachagwe
7: wage muntu mulala
13: munywezeza
7: kati ensimbi ziri ezibera mu bibbe ebyo ziyitibwa enkalira obeeza enkalira obulira abantu nga bagamba ayinawo enkalira kale
4: kale Brenda koja Brenda ajanga bwotekateka minzani
14: yuala diti
3: tugenda mbato
15: Akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire besogeddwaniro ly'obwongo
16: nga bakutuusibwako Semens abakolera ensigo ezitundibwa Faith Agro Inputs okuli eyanyanya Anso F1 oba Continuo ey'emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwagyetaaze kuba ku 0751 93 84 89.
4: Kuchana musamba kisasa radio Simba FM mwefenga situna ajia mubato katisoke tukuwe minzani yesome etia mubana aboru wa leru tuba jukiza aba olukumatugu na muzanyo gulimu na okunyuma eromu ntu wabanga ataiza mune akili zivuo koze sobu kodi obo na obumu ulaganti ya amulina uchulide erecho muzanyo abakonta nyue bachi koze sachikili zivuo chikumi kuchine wacho lota lowoza antibaba abakoze insobi mumateka gengule ichikili zivuo kakati diti sola na agamba
17: njaga la kumanya
18: abakonta nyi bayi milite bachakati
3: Banda fabaditi sola and CCTV cameras nga bano bebakugu era abamanyirivu mu byamasanyalaze genjuba bwebatyo bakugamba nti ku mulundi guno bazze n'ebipya bingi era balese solar systems ezenjawulo ennungi ddala ate nga ziriko guarantee ya myaka mukaaga enkola ya mugirimani ate era ne Finland. Diti sola balese ebintu bingi nnyonyo mwe muli ne sola eya Saalongo kakati okumanya ebisingawo ojja genda ku matabi gaabwe ag'enjawulo naye nga ettabi lyabwe ekkulu lisangibwa Nansana wali ku Hoima Road okulya na Best Hotel ate era nga balina n'amatabi amalala mangi nnyo ng'oyagala okumanya amatabi ag'enjawulo kubira aba diti sola ku noti 753 noti 9 44 noti 6 noti 753 noti 9 anamunya noti mukaga oba noti musambu musambu nya noti muenda anamunya noti mukaga noti musambu musambu nya noti muenda anamunya noti mukaga baina ne namba eri ku WhatsApp eri noti musambu tane mu munana noti noti musambu nsambu musatu noti musambu tane mu munana noti noti musambu nsambu musatu
10: kale tetugenda kulwawo era nkukakasa dotibo logistic emitwalo 10 na joji konkona kusimu yo tandi kakati okuzanya
17: kujali wabuziza na wali yeweru bazanya dotibo
10: tewali tobo liwe ruzanya mitwalo jija kwa jikutukako gwenyiga bunyiza akamunyenye 2 musambu nya akamunyenye 3 sembya yakadala gobya bulungi endagiriro ngambi akamunyenye 2 musambu nya akamunyenye 3 sembya yo akadala uwe wangu liye mitwalo 10 kuino kubake 12 atera ne siling singa bibiri airtime emirundi jo sindika ogendo kulaba ngofuna ensimbi tweka kudao atoka abitwa wanga ntulege abakonta nyimba chai miride bwe bati iranga tuwakagenda ko mpunguka 2 mpunguka 2 ezijudde obulungi bwati onno otutandika ne rugolobi musajja golu olijali kunkumuka oyono wanvuma bwatyo awezeza obubone teyalanze awuyaseredde newe tugenze musula nonde 1 nafuna obubonero musanvu nogattako nakali akambwe obubonero 8 songa ate mukajanga alatula mufumba luvu owemamba neyaseredde nagwa ekigo pale neyabikamu 2 akati wetugenze kusula nonde nafuna obubonero bwe mukaga na abadde aina kuba nga awezezza obubonero bwenga musanvu naye mwatu awala mpyo mwera manyo akabonero ne kagenda waliwo ke yalonza ako ketu taddeyo we tugenda kundukusa sali ya hamidu kiri bedda ndukusa ya wanvuma obubonero mukaga bo bakalanda bokka ate muyinda gift lukolokolo ndukusa ya wamamba kyatunula tena bakunganya wadda akabonero kakati tugenda mbato batoba ne seminars
4: otyo Faith Agro Inputs bwatyo neberanga yekutusako abasmenis nenga tuba tujja Brenda akubulirako
3: St John the Baptist Gaba Teachers Institute ngabanono baita mwena okwewandisa masomo gano wa manga degree obusomesa wa primary ni nursery eri ababa maliliza A level oba kiite direct entry program nga oina principal passes 2 degree eri ababa maliliza diploma ya primary ni early childhood development degree of somesa wa secondary mu sciences ku direct entry ngo ina principal passes 2 diploma eri ababa maliza certificate ya grade 3 ne early childhood development oba a certificate mu nursery teaching certificate of somesa wa child care okutunga okufumba ebyenviri ne computer okwewandisa masomo ago waguru kugendera dala maso eranga baba jukiza nti bayingiza abasomi mu August, January ne May genda wewandise ebisale byabwe bisobokera dala ate nganda bino bikulu okusoma kwa kaungezi ne weekend nako we kuliko programs zonna bakubire ko ku note musanvu note 8 5 3 2 5 nkaga musatu note musanvu note 8 5 3 2 5 nkaga musatu oba note musanvu musanvu 8 9 mu mukaga 9 9 5 note musanvu musanvu 8 9 mu mukaga 9 9 5 oba genda yo kutendekolo wali ebunga trading center agaba road
10: omuto bichagenze bitya obabuze era Saint Bab John the Baptist
4: Sirifo yekakutu usako otyo kale abato mugenda kubera anga otubulirako ebintu bwe bichagenze okusinzira ku bo biraba bo biraba
19: bicha kugendedde bitya omuto wetuogerera bicha kugendedde bitya
20: nga bikutosibwako St John the Baptist Gaba Teachers Institute nga somero lisomesa basomesa eranga baina program ya kaungezi eya weekend kuna baba soma buli lunaku bakubira ku 0708 53 25 nkaga musatu
4: otyo abato twasokedde wali mu katundu kana mulanda muka jukira mwe gwe mukuruwo gwe ngo muntu olaba bogera gera nyu mutendero gwasoka no mutendero guno olaba waliwe kikyusemu
12: yesebo
4: kiki
12: kubanga kuluri tewaliwo kulanda waliwo kulanya
4: aha ate ngamba mungeri yebibuzo olaba ebibuzo wano kumutendera byanguko oba bizibuko
12: bizibuko
4: bizibuko nga mubadde mukisubira okuba nti kumutendera guno biba bizibuko
12: iye
4: kale omwana omuwala
12: wampa jeje
4: mwana bamuba bakuwangula olwalero olowooza ani agenda okubayisaamu gwoyisaamu omukulu oba omukulu yayisaamu gwe
12: fenanga twetobyeko
4: nga mwefubyeko temwetobako bweto mwenanga mwefubyeko kale nelyoka tujja eri abato
0: tugende mu seminars
4: netulyoka tujja eri abato olukontana lw'abato lukutusibwako banaffe ddala
15: akadde keekano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire ebe soga eddwaniro ly'obwongo
20: nga bakutuusibwako Semens abakolera ensigo ezitundibwa Faith Agro Inputs okuli eyanyaanya Anso F1 oba Continuo ey'emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwagyetaaze kuba ku 0751 93 84 89.
3: Aba Faith oba Semens bebuuza nti oli mulimi wa nyaanya green pepper oba cabbage buno obubaka bubwo ennyaanya F1 oba Continua F1 kati bagipakinga mu paketi ey'ensigo 10 1025 1005 omutwalo gumu n'emitwalo ebiri n'ekitundu ate gwe wa green pepper eya Revolution F1 eri mu paketi ey'ensigo 10 ate watermelon hybrid yash ali mu paketi ey'ensigo 10 1025 1005 cabbage emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 kati zo zili mu paketi y'ensigo 1025 1005 wamu n'omutwalo gumu ensigo zino ezembala zisange ku Faith Agro Inputs Limited wali mu Container Village ku mulyango gwa Cooper Complex oba maduuka agatunda ebyobulimi okumanya ebisinga okubira aba Faith Agro Inputs Limited ku note 0751 93 84 89 note 0751 93 84 89. Jukira ensigo emu mu buli kinnya
4: otyo ne tujja mu bato
12: yesebo
4: abato
12: wanji
4: Buganda erina amasaza 18
12: yesebo
4: otyo tusubira nti amanya ga masaza ago mugamanyi bulungi
12: iye
4: otyo mu masaza 18 waliwo esaza erimu nga erinnya lyalyo lirimu ekikolwa okuvuma
12: yesebo
4: saza kyeryo
12: sebo eri saza buvuma
4: buvuma anolio kwa bujayo obubonero otyo
12: ntinse sebo
4: netujja ewo mwana muwala
12: muinda gift
4: waliwo esaza eddala ngerinya lyalyo lirimu ekikolwa okusesa saza ki
12: esaza lyesese
4: lyesese obubonero nobufuna otyo mutuju naba abalina
21: wewawo
0: alumbe
21: tugenda wani
12: wasali hamidu omuzirankima
21: Sali Hamidu.
12: Wampa sebo.
21: Ulirize bigambo bino.
12: Iye sebo.
21: Okay. Sali.
12: Wanji sebo.
21: Waliwo akayimba.
12: Iye sebo.
21: Kaze kayimbi wokumale banga.
12: Iye sebo. Nagama
21: nti saba saliza abana berolele. Saba saliza abana berolele. Muziro kigwe bagamba ti amalobozi gaago ge gayimba ebigambo ebyo
12: sebo eyongo
21: nedda
12: kangeza ko gw'okubiri eyo mpologoma
21: ngezaako kwato muzina tulabe
12: eyo ngali
21: ngali akabonero kalamba muziro gwa
4: mwana bwa gambi engo anzijukiza wakaima bwe yate bwe yawonika omujukira amalagamenti obusiru bwe wamwe wali olabya yensole egundi eyimba
21: tugende ewuwo
12: yesebo
21: waliwe ekika ng'omuziro gwakyo guva waggulu ku nju ne guyiika ku ttaka
12: yesebo
21: bakika kyabo
12: Bamamba.
21: Nesali
12: Hamidu Mulonda.
21: Ina yekirala.
12: Bangabi.
21: Nedda. Msajja.
4: Ono ye
12: sebo
4: muba abana abacha sinzo kwagala kabonero. Ubundi ono ye tumwagadde kecho.
12: Sebo ago mazi ga kisasi.
21: Mazi ga kisasi. akabonero kalamba tuchagendo ba
4: nemba funa tuchali mu bato batunka Faith Agro inputs beba kuba kutusako nete wera bila atolwa le twina African organic manure kakati wali agro inputs na yatine ne bijimusa nabyo bibera bitambulira wamu akatundu kano tukakuwereza ngo limitala wa mayanja na yenga okitutenga chikuru nyo okuterako abana bo naddala abana abato abana ba Buganda abana ba Uganda okubera nga bagoberera engule yengeri yokaji ogendo okusobola nawo okunyweza mu lulimi ngoli kugwanga eyo wabweru
21: waliwo musajja gwaita Kalebu Sonko
4: kaza
21: ali Pennsylvania kati America ndiye ateka ko computer ne recording bwa koma ona alioka asumulula ne bawuliriza
4: bonna abakole echo nga muli mu diaspora ya mitala wa mayanja tubasimye nyo twagala okuwuliziganya ko namwe nsaba owereze ko jeje ogendeko ku WhatsApp gundi ye ku 0 7 0 m 8 mukaga mukaga 5 nkudiramu ngoli mitala wa mayanja nga mugoberere ngule mungeri enjawulo twagala okuwuliziganya ko namwe genda ku WhatsApp number ya jeje 0 7 0 m 8 mukaga mukaga 5 ontereyo ka message butuna ava kumpewo tujja kuogeramu oba wachiri encha olwalero budde bunaba bugenze mwe bali nnyo otyo tuli
12: wasali hamidu
4: sali hamidu
12: wampa sewo
4: ne tujja ne tugamba
12: yesewo
4: sali hamidu ne tujja ne tugamba sali
12: wampa sewo
4: ono bamuita erinya chakuwa
12: yesewo
4: erinya chakuwa
12: yesewo
4: ligwayo nti chakuwa togana
12: iye
4: ani
12: katonda
4: katonda ubonero busatu
12: mboyanziza nyo sewo
4: eh chakuwa togana etuja ewa
0: muinda gift wampa sewo
4: ono yina agamba nti ataru kutambulire akusibira ya menvu entanda
0: yesebo
4: kati ataru kutambulire oluchi
0: olugendo
4: obubonero busatu
0: mbwanza nyosebo
4: otyo mtujuna abafuna
21: tugende wano
12: yesebo
21: omuntu bwakwate jambia
12: iye
21: nate mate mo mutigwa asudde
12: iye
21: nate mate mama tabyagu agali kumuti ogu gwasudde
12: iye
21: echo kyaba akola kiyitibwa kitya
12: okugusonjola
21: obubonero obufunye
12: mboyanza nyo sebo
21: kwata omuzinda gift
12: yesebo
21: olwe kitie kinene nnyo kwata emyama tabyago kiba kiyitibwa kitya
12: ekifuji
21: kiyitibwa
12: ekifuji
21: nedda
1: okasuka
4: ngure kaye katuwanetuse
12: sebo eyonduli
21: nduli akabonero kafunya
12: yesebo
4: nchakulina tuli fena
12: yesebo
4: tugoberera muri ku World Cup yolimi nokumanye kutusibwa ko KCB Bank for people for better gula wa account zuku sa account yo yali yeba kedda oberengo sembelere okuwangula airtime ateno okuwangula data oba okusonyiwa ngogendo kujja yaka sente baleme kusala ko sente iyo nayo na tuli na makampuni gano gonanga bogawulira tukomyewo mwana mulenzi
12: yesebo
4: sirimu
12: iye
4: bulwadde
12: yesebo
4: sirimu bulwadde akwatira musayi
12: iye
4: ate senyiga
12: ne senyiga ayitira munyindo kukwata ayitira minyira
4: ekayi engule ekayi
12: senyiga okukwata ng'obadde nnyo munfuufu
4: ng'obadde nnyo munfuufu obonero nno wano situnabugaba
12: enfuufu
4: enfuufu yekwasa senyiga situnajja bakyali awo bakyalwanira kabonero wano abato asooko kigwamu sirimu akwatira mu musayi ate senyiga akwatira muki
1: Hamidu weddeyo
12: Sebo nesa njiga kwa atira musayi.
4: Neda. Mm-hmm. Noli na alwano kugeza ako.
12: Obutayamba la maski.
4: Kakati katujira tujira bamuna ba mudayo. Banange batuba tuli mu World Cup yolulimi. Tuba tuandi agadde buli muzadde nawo berengo tudde na abana abatawo. Mwemulowoza tugenda kutendeka tutya abana begwanga. Otyo. Omuto abatoto bamaleyo.
1: Uliya
4: ine chiche. Omuto.
12: Wanji sebo.
4: Otyo. Tuweyo obubonero bubiri.
12: Yes sebo.
4: Awatali kubanti omuntu agenze mu ddwaliro.
12: Yes
4: sir. Omuzadde bwayinza okulabirako nagamba omwana ono yandibanga alwadde omusujja. Tuweyo obubonero bubiri. Nga tanagenda na muddwaliro.
12: Nga tayagala kulya. Ng'embeera ze size za bulijjo nga waabadde.
4: Nedda.
1: Kasuka.
4: Obubonero bubiri obuyinza okulaga omuzadde nti omwana ono yandibanga alwadde omusujja. Amidu kwato omuzinda alutulabe.
12: Sebo omwana oyo abeera ayokya.
4: Ayokerera. Mm-hmm.
12: Ate nga amagulu gabeera gamuluma.
4: Nga amagulu gamuluma.
12: Yes, sebo.
4: Nga amagulu gamuluma. Kati oyogedda ku mwana ki? Kati katulowooze omwana wa myaka ena. Bana osobola omulaba nti amagulu gamuluma. Tekawo ekirala wali amagulu muluma.
12: Sebo omwana oyo abeera akaabakaaba.
4: Kale n'okukaabakaaba kandi bakabonera akalaga nti omwana ono mulwadde. Bwe tugattako okwokerera awo kyandireetera omuzadde ogamba nti omwana yandibanga alina omusujja.
1: Tukamuwa.
12: Nkeyanziza nnyo sebo.
4: Omutujju n'abafuna abato bakyakutuusibwako Faith Agro Inputs engule eri ku mutendera gwa kubiri lunaku tukyali mu lwakusatu lwokka. Teebereza bwe tugendera oddumalako tubagamba ngule ya myaka 25. Tujaguze miaka 25 ejengulo.
21: Tugende uwo wani.
12: Sali Hamidu.
21: Kino kirimu olusoko.
12: Iye.
21: Owuliranga omuntu agamba nti omwana oyo oba omusajja oyo alejjanga endegeya. Ono aba akola ki?
12: Abeera ayogera ayogera nnyo.
21: Obubonero obufunyi.
12: Mboyanziza nnyo sibu.
21: Mbeereza wali omuzindaalo. Aha, gifti.
12: Wampa sebo.
21: Okulinyira omuntu mu bigere kyeki?
12: Okumugoberera buli walaga.
21: Okulinyira omuntu mu bigere.
12: Okumusikira.
21: Mm-hmm.
12: Nga buli walaga nawe obeera omugoberera.
21: Mm-hmm.
12: Bw'aba afudde okumusikira.

0: Simba Skincare kana akaziko kajjanjaba embalabe, oluwumu, ebiguuna, amabwa, tayiri n'endwadde z'olususu. Simba Herbal Petroleum Jelly kino ekizigo kikuuma olususu nga luweweevu, endwadde zireetebwa ekibugumu ky'omusana, bitangira abaana obutalwala ndwadde za nsusu. Ate Simba Wonder Soap, ono sabbuuni ajjanjaba ebigere ebirimu amabwa n'ensalika, embalabe n'endwadde z'ensusu zonna. Kati we twogera nga baguddewo ettabi eddala we mukono ku Tabula Plaza okulya na Colin Hotel okusobola okuweereza banna mukono. Ebizigo ne sabuni ebya Simba Cosmetics byakakasibwa UNBS ate era nga bisangibwa maduka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna. Abasuubuzi n'abo abaagala okufuna ebizigo ne sabuni ono mukube ku noti 7774 noti 321 noti 7774 noti 321 oba noti 7 68 43 72 noti 7 68 43 72 beba Simba Cosmetics.
1: Otyo
2: organic kasuka wawo.
3: Kanuka abalimi ba matoke nga oyagala gwe ofune enkota yetoke nga esitu lwa basajja nga batano ba mukaga. Yes, kozesa African organic manure nga oteka ku kikolo wansi osima wa kanya ansabo mpulirize burungi sima wa kanya ngovude ku kikolo pumye futi zo biri tabula burungi oyeweko African organic manure ayamba bamara kukirira mutaka akendeza orunyo mutaka no sobora okufuna olusuku olulungi olunyirira atenga rujimu burungi ngarukuwa enkota enene.
2: Iwa win number
3: enamba ya fe echali 0 7 7 oyongereko 7 7 omulala nya emu 2 7 0.
1: Otyo webale nyo Teddy oli Nairobi nawe kuoli nyo owuliriza inga twali twabakola dabubi okuberanga situbalabawo mwebale nyo tubajukira era tubamanyi tugenda tandiko okuberanga tubawa enkizo wanga chemukola kirungi nyo eri Buganda
4: basime kawo mungeri enzito tujja bakubira nyata awe ngalo nolwe ensonge uli jamani bakuuli baga ayasimye kali kakati dotibo wasigadde dakiika ntono nnyo 10 jijje ku simu yo n'olw'ensonga eyo kasuke 12 leka kuzisuza ku simu yo zikasuke zizaale 10 kati nyigira waka munyenye 2 7 nyaka munyenye 3 sembya yakadala awo yingire mu kalulu ngambye nyiga akamunyenye 2 7 nyaka munyenye 3 sembya yakadala we wangu le 10 osobole okusulanga esimu ezitoye ne 10
1: nasanga olikata webale nyo okubera nga olina fe kungule buterevu nyo kale ne tudayo olutunju
5: lugolobi
6: genda wani
5: ewa lugolobi yes sir
6: kale buliriza luno lugero
5: yes sir
6: kino kisoko njogera
5: yes sir
6: njogera kisoko naye kigamba nti mujogolikana marayo mujogolikana
5: ngobwa na bwenjala
6: meda
5: mujogolikana nga batakuse
6: meda omulonda
7: tugende
6: mujogolikana nga abasomosa obuliga amalobozi agabavaamu bwe baba baleekaana kwe kuyitibwa okujogolikana kakati kino kizzewuwo
5: esebu
6: okubuga oba abuga okubuga oba abuga marayo
5: abuganga gubayise embuga
6: nedda
5: abuganga agudde mbintu
6: nedda okubuga ng'omugenyi atakuse nti n'abakadde b'emmanga n'abasiibula
7: tugende
6: tumaleyo Mhm. Kakati tuno lugero luze manya kino kibuzo kize uwo.
7: Yesebo.
6: Omusajja taba na sezala.
7: Yesebo.
6: Bwatamuyita mukadde omusajja amuzalira omukyala amuyita linnya ki wano.
7: Seba asobola okumuyita mukadde we.
6: Nedda. Waliwo erinnya. Mu Buganda wano lye batunuulira.
7: Bwatamuyita mukadde mukyala.
4: Mukadde musajja gwe bagala. Mulonde. Obu mutasa.
7: Ndukusake soketa.
4: Mulonda, londa, londa, mukajanga londa.
5: Sebo aitibwa Sewamuko.
6: Sewamuko, akabonero kalamba.
5: Keyanziza.
6: Kino kikyo?
5: Esebo.
6: Mu Buganda?
5: Esebo.
6: Mu bufumbo?
5: Esebo.
6: Ani aitibwa Mumenya?
5: Sebo, Mumenya abeera Senga.
6: Nedda.
5: Mumenya ajja kubeera jajja.
6: Nedda.
5: Omukyala.
4: Londa, londa.
6: Mumulonda.
5: Kabeera omugole.
6: Nedda.
4: Jajja alumba.
6: Mumenya.
4: Yuki.
6: Siba sitegeddeko jajja agambye.
4: Nedda mbadde nga.
6: Mumenya abeera musajja mu maka nga mukazi wa azadde. Kyova wulira nga bamugamba nti webale kumenya.
1: Kale natuja nga tumaliriza kubana mwana mulenzi Mutesa Ibrahim oli South Africa utugoberera sinzira bweru Sekabira Bone oli Dubai ate ne Joseph Joseph Gombe oli London. Mwebale nyo okubera nga mtu goberera era mtu temaso buvunanyizibwa mwe. Tugenda maso no chikola ojagenda kusi ku WhatsApp ya JJ ku 0701 8 mukaga mukaga 5. Teka yobo waka tumanye ntino na wotu goberera ngo sinzira mu diaspora. Aya, netulio katuja ewa.
7: Omuzira mvuma Sebo.
1: Omuzira mvuma.
7: Lugolobi Ronald. Wampa jeje.
1: Lugolobi Ronald. Netugamba wetuti. Tumaliri zoro.
7: Hiye jeje.
1: Netugamba.
7: Hiye Sebo.
1: Mu Uganda.
7: Hiye Sebo.
1: Choli wolu golobi.
7: Hiye jeje.
1: Mu Uganda tuwabera kone sente eziti wa rupees.
7: Yes sir.
1: Rupees ze sente abayindi ze bale tawano.
7: Yes sir.
1: Era ze zasoka okukozesebwa abayindi nga bazokusubula wano.
7: Yes
1: sir. Katwe twaziita rupees abaganda ne banguwa ne baganda waza ekigambo ekyo ne bakiyita.
7: Sebe ekigambo ekyo ne bakiyita rupiya.
1: Ne bakiyita rupiya.
7: Mboyanziza nnyo.
1: Obubonero busa. Tukuwa buvono obudde obikamu tu ebimu muberenga mubitegeera. Butabitegera mbudde bwabyo bijagenda maso nga byeyongerayo byeyongerayo birigendo tuuka mulembe gw'abana abaana abato ng'ebintu babikwata bukwasi bukusu tuli aho
5: ewa mukajanga
1: mukajanga
5: wampa sebo
1: bwe twava mu rupiya
5: esebo
1: aho kwe kuyingira mu siringi kwe kuyingira mu ki
5: mu siringi
1: kwe kuyingira mu siringi naye siringi abantu njagala bajegendereze twayingira mu siringi ne sente. Siringi naki?
5: Ne sente.
1: Otyo. Kati akabuzo kali awo. Abantu bwe boogerera wamu ekigambo sente, balowooza nti olubaba boogedde. Sente. Siringi emu ebeeramu sente simeka.
5: Siringi emu ebeeramu sente si. Se omwami jeje tano.
1: Nedda.
5: Zibera kumi.
1: Nedda.
5: Kazibere biri.
1: Kazibere biri. Kazibere biri. Nedda.
4: Londa.
1: Siringi emu ebera mu senti simeka.
4: Omulonda.
7: Kamulonde nyinzo kejusa. Yadisimanyo wa katufu basi katufu. ebamu sentisi chikumi sebo.
1: Sirinje mu ebamu sentisi chikumi.
7: Keya nziza, onalabi kawani seba na imu, wangero kuwa gabali wabweru wao.
1: Kakane tukoma uo, tuli uo?
7: Ewo muzira mvuma lugolo vilo nadi.
1: Tuli uo?
7: Yes, sebo.
1: Aha. Museveni, mumiaka je ana mwogumu, javere dembu kulembeze.
7: Yes, sir.
1: Ainamu ebintu ebibadde ku mudala lyensiyo nabi atese tese mbu kulembezewe. Era bimundi mujukiru wako.
7: Yes, sir.
1: Okugeza, yateka teka oluchiko lwa mawanga agali ko amatwali ga Mungereza.
7: Yes, sir.
1: Oluchiwa Chogam.
7: Chogam.
1: Yaluteka teka mwaka chi.
7: Mwaka sebo jeje kankuo gwa nkumi biri mumusamvu.
1: Nkumi biri mumusamvu.
7: Mboyanziza. Mm.
1: Chitufu.
7: Mboyanzegi.
1: Chitufu. Mukajanga.
5: Wampa sewo.
1: Bwetyo, Uganda mwako guja egenda kutegeka ekikopo cha Africa Cup of Nations.
5: Sebo.
1: Yasemba yo ochitegeka mumwaka chi.
5: Aha, techitegeka angako.
1: Techitegeka angako. Umwaka mwabuwane rubusatu.
8: Wewe wawo. Wewe wawo.
2: Mbabiro gwengule.
1: Mwebale nyo. Mwebale nyo mumubabiro gwengule jebali. Chobo baba anga jebali. Katonda yebali. Mubabiro gukutusi wako.
9: Okumero muka hawa ulidise ngule mchirindi. Mumubabiro gwengule. Owai. Kujuli disawa. Ye mulibameka. Gwengule. E kwati deo mubabiro. Guno mubabiro jala gwengule.
10: Tusibwako Lady Valeria Vocational and Business College ematuga inonga somero elisomesa abane byemikono kudelele certificate ne diploma bakwere kuzira musanvu 59 abiri mu biri 03
0: etendekero lya Lady Valeria Vocational and Business College Matuga ngalino lisangiwa Matuga kiri agonja liita abayizi mwenna abamaliza P7 senior yokuna ne senior yomkaga okujja okwewandisa mu courses ezenjawulo ku ddala lya diploma ne certificate. Baina courses nyingi gamba nga electrical installation systems and maintenance bibera byamasanyalaze, automotive mechanics ebyokukanika motoka, plumbing ebyamazzi, fashion and design byakutunga, hotel and institutional catering byakufumba, cosmetology and beauty therapy byanviri nokwewunda, accountancy, business management, information and communication technology, ICT, early childhood development and nursery teaching, ne courses endala nyingi nyo. Balina abasomesa abatendeke ebikozesebwa ebiri ku mulembe, ebyendya n'ebyensula birungi ddala, ate nga security eriguluguru. Bakubire ku noti 759 222 noti 3 noti 759 222 noti 3 oba noti 772 ana 75 nkaga 5 noti 772 ana 75 nkaga 5 oba bachali ko ku campus yabwe wali eri Matuga kiri agonja miles ziri 12 zoka ku lugudo oludde bombo. Kakati bagamba bali ne ku TikTok oba YouTube, teka mbutesi Lady Valeria Matuga msimio oja kubanga obagobelea. Osora nukwe wandisango ita kumtimba gano guawe Lady Valeria Matuga at AC at UG. Lady Valeria Vocation Business College kuruwe bisera biyo maso ebitangavu.
1: Osiga zobu da chikasibu njio kubeda ngatukuga bile mitualo 10 elio yunamo kisa ayaz azanye kumusawa ya feyo kubili. Na yo chai na yobu da chikangabu ubo onyiga sta bili musambu nya sta teka wosatu teka wakadala nyiga enta oja kubotufuna. Katulu mba amaiko amaiko tulimubabiro joli
11: esebo jendi eno ndi wano wabweru
1: otyo
11: na ye ebili wobya naku naku njerele yeri wano
1: ate naku itia
11: aba wano bunabuna balaganti abali mu studio bibawele kede baba mazemu damanyi kwa bababili abali ya ukuliko ya mazemu abantu bana amaibo naba nyogovu bezi nze mikono vijake tibili kumitwe mifocho kubela kumugongo kari nyabu gwani ila uwaha uwagirani
12: eli nyanze anastanzi ya nyacho mpele kede kwa muinda gift indi mamawe ne mukajanga yesevo
11: choko mbuli le mchichicho ujukile chibuzo choga mata chino cho chivade cha tabu.
12: Ha, ekibuzo bakibuziza gift ekisoose okulanda. Ende kukwetule kituufu nga nange mbadde sikimanyi.
11: Obadde ogenda kudda muki?
12: Kiganye.
11: Kiganye. Ah, nedda. Sembirano, sembirano nawe. Sembirano, ha.
13: manya waso asumani ekibuzo ekisinza okunyumira gwosaba nga akumye
14: aha
13: saga nga gwosaba akumye
14: kibadde kitya malayo naawe
13: nga nsaga busazi nga gwosaba akumye nomala newekwasa mbadde nsaga
14: okirabye omuntu obeera mugezi awo nti ogamba obugambe nti mbadde nsaga sebo
15: wangi sebo
14: nawerekedde
15: gifuti
14: amumazeemu amaanyi
15: kale tannaba kumalamu nnyo naye ebibuuzo bibadde bikakali namanya sandese ennyimba nakapumu
14: nakulabye edda
15: nedda sebo ndi mugumu
14: akagambo kabuuzo kikojjukira kebamubuuziza omuntu woyo akakumazeemu amaanyi
15: waya obubuuzo bubadde bungi awo ekiri ekyo nange sikimanye ende kukwetuula kuba kinzita oweredde
14: wandigambye kutiya
16: Amanya mondi salifu nga mperekedde lugolobiro nadi okuva e Katogo ne sali ya midu bankoze bulungi era ndi musanyufu nankubadde ebibuzo bizibuzibu bankoledde ddala bulungi ekibuzo ekinyumidde kye kibuzo ekibadde ku bika by'ensujju ebibiri okubadde nakyagaba ekyo ekibuzo kibadde kizibu nnyo
14: kikyo uli eki kwebye ebibuuzo kwebye ebibiri ebika ebibiri kikyo ki ekikunyumiddemu ennyo
1: Amaliko
14: sebo
1: babuuza ate kiriwo ekisinza okuba ekyangu
14: kale kiriwo ekisinza okuba ekyangu
16: tewali kyangu kubanga era muntandikwa ngambye nti ebibuuzo bibadde bizibu nnyo
14: ani alaba omuto gwani gigalo
17: ze kawuka Francis
14: yogerako nnyo
17: kawuka Francis
14: owerekedde ani
17: naelekedde Muyinda Gift.
14: Eno ndukusa ya mwaka kujanjira bekula. Kale jeje ani ono so ono yasemba yo sebo.
15: Wambira lubowa sebo mkama wani. Ekibuuzo ekimaze enviiri ku mutwe.
14: Nkyazira bako kale gena maazi.
15: Era zigendedde. Zabadde weziti. Ekibuuzo ekimaze enviiri ku mutwe. Sente zigenda mu kibbo ky'abalongo. Nange mbadde manyi biira bigali.
14: Gwebateeka muki? Oba tubazaalanga
15: ah sibazaalanga nenga nesuubi oluzaala pe yanga ttaano
14: kati ojja saamu ensimbi nga baziyita bati ezo bw'oba okiwulidde bw'obazaala bw'otyo ogenda teekamu baziyita batya
15: simanyi nange
14: jeje nkomyewo gy'oli
1: kale abasajja baffe sikulanga batya okwerekera abakontanyi naye guno muzannyo obuzannyo bassebo ne banyabo buli mutendera guba gwesingako twabagamba omutendera ogusooka gwali gwa museetwe guno guyitibwa gwa kaseerezi
18: kale 4-5 nabuli kati ensi
1: 4-5
19: Nabulikati ensecha abajukira bali ba manyi era tucha abajukira
6: we wao mwetegese
18: akucha bakulu chi
6: abakulu bengamba
20: twetegese
6: mwetegese tugende
20: yes sir
6: kakati tugenda kunyumye mbozi wano simba mvu nyo na ye emboze eno egenda kukwata kumusajja yayimba n'ayatiikirira myaka gy'enkaaga eyo nga musajja nzaalwa ya mugwanga erya Amerika yali ayitibwa James Travis Reeves wano gwe twasinga okukaza akennyo Jim Reeves yayimba nnyo ennyimba ez'eddiini yazaalibwa mwaka gwa 1923 n'afa mwaka gwa 1964 nga alina emyaka egy'obukulu nga 40 mu biseera bye we yabeerera omwatiikirivu yayatiikirira nnyo ng'ayitibwa Gentleman Jim yayimba ennyimba ez'eddiini n'atambula amawanga mangi we yafiira ng'aguze n'ennyonyi eyiye era mu nnyonyi ye mwe yafiira mu akisidenti eyo yatambula amawanga mangi ng'agenda abunyisa ennyimba ze era kigambibwa nti yaleka n'ennyimba nnyingi mu studios ezaali zitannaba kufulumizibwa nga n'ezimu ku zaafulumizibwa ng'amaze okufa ezize zifulumizibwa ziyimirizaawo ab'ennyumba ye okumala emyaka egisoba mu 50 ng'essente zivaamu mu nnyimba ze yaleka zitannafuluma ng'ensimbi ezo zigenda ne zibaako emirimu gye bakola emirimu gye zikola bingi ku byogerwa ku bikwatagana n'obulamu bwe nti bwali bwabi afayo nnyo kakati ekibuzo kikino kijja omusajja ono Jim Reeves erinnya litwasoso okwogereri wakati wa manyago Jim ne Reeves yali aina linnya ki
18: Nabato
1: na nabato ne tubatusako tosobyanga tosobyanga olulimi wano wenyini tosobyanga olulimi abato mulwegenderezanga okulabika nga 211 kujja
18: hey 211
20: 4-6
21: Tosobyanga olulimi nga lwaki olusobya tosobyanga olulimi
1: otyo abato tubakubiriza baganda bafa abali emitala mayanja mwenanga betubagambye Mutesa Ibrahim South Africa Sekabira Bone oli Dubai Joseph Gombe oli London Sise oli Iraq Ana oli Riyadi Mariamu Kawesa oli UK mwebale nyo kakati namwe mugeze samu kubana wano wetuba tutuse abato
22: Wanjisewa
1: Omuntu omwami gotino lwalera vude mu African organic manure
22: Yesewa
1: Otyo kati tutambulire awo Oberenga oyigiriza abantu kubigambo byowandike kasoli tumukola kasoli tumukola wandike bigambo ebyo
22: Yesewa
23: abato
1: kasoli tumukola
23: abatonga beba wandika tuongere okubajukiza oba okubanjulya simba chako briquettes abakozi bamanda ekikacha briquettes amanda gano gakekereza nnyo gakire banga gwanvu tegale etamuka atenga mangu nnyo kukozesa atenga gali kubeye ya wansi dala kati gwe wenna alina hoteli restaurant esomero oba omuntu sechinomo tukuzigirira amanda gano agekikacha briquettes agagenda okutaasa ku bili ya amanda ategmwe abalunzi benkoko simba chako briquettes balina briquettes ze kikacha honey combs ezikozesebwa abalunzi benkoko mu bruda awamu na masigiri mwezi kozesebwa simba chako briquettes basangibwa mukono okulira na jobia hotel oba bakubire ku note 752 235 9 note 752 235 9 oba note 7392 9 noti msambu noti noti asatu mwemu msambu mubiri echenda
1: otyo
23: boba nafaba Silver School of Media and Digital Technology esomerezo kubangula okutonda we milimo munkole yomulembe balina koseze za AI oba chite artificial intelligence basomesa content creation okola center ku YouTube TikTok photography video editing radio and TV production mpozera bayikiriza nokuba ebivuga genda osomenga bokwatako munkole ya practicals balina short courses ne weekend programs genda we wandise ku offices za wesangi wempedede Tassel Road oba kuba ku note 753 noti mukaga anamwemo chenda mumukaga noti 753 noti mukaga anamwemo chenda mumukaga oba noti 7 noti mukaga mukaga mu 7 5 munya chenda mu 2 noti 7 noti mukaga mukaga mu 7 anamunya chenda mu 2
4: kali kanso kenzi je wana ichuma chenyenye mwao kanso kenzi je wana muyinda tandise nabato kasoli tumukola wandise ka ne a ka sa ne o ezanda bansa sana so la ne yi wachi na cha u de ta ne u tu ma ne u mu ka ne o ezanda bansa sana ko la ne a wacha u de na ye tugendirawo nono salia wandise ka ne a ka sa ne o ezanda bansa sana so la ne yi li Ono nadamu na wandi kata ne u tu ma ne u mu ka ne o ezana bansa sana ko la ne e ne a
1: Otyo olwokuba ekigambo tumukola simukyawulanga ekigambo kijja mulundi gumu ate mwe mukyawuddemu ne mubadde tumutambudde bubi Orwechi sache musanze kunga letu limubai igirizo kunyeweza empandika. Timu cha ulanga chiba chigambo chimu. Bawobu wanilo busa tubombi.
4: Kakati.
3: Tubo ya zanyo sewa.
4: Mokaji anga. Awandi ise James Travis. Travis. Lugorobi. Yeyari gentleman lives.
5: Okay, nga sina damu atuse na tatuse Maxwell Sesanga, St. Maxwell Education Center, Semuto Magirewe bali kuuliriza omuzana Nuru na Muwanga, Ekisoga na Manyonyi na Chifuma, we bali kuuliriza Kaganda Peter Mbuyachi na Wataka Kampala, Salongo Sentongo, Chiles Lounge, Echo Kuchoga, ewa Chiso na we bali kuuliriza.
1: Kati? Kaganda Peter nga tugenda kwecho. Tulina omukago gw'omanyi omukago gw'ogumanyi hala olaba omukago oguteeka mu obukadde naye ate mitwala ana tubagamba wichejja twagala tutandike kubeera nga tufuna amawulire amalungi breaking news ezitandika okwata ku lugendo lwa ttiimu y'engule nga bwe tutera okukola nabagamba nti si lwakuba nti nno tuba situsobola kwesasulira lugendo naye bannange okolera abantu abatasiima chechimu kubintu ebibye nnyo tubagambe tuli mu kukuza emyaka 25 ejobwerufu atena ekitiibwa kyengulu kuberanga tojiwuliranga mu mpuluuji yonna mukube mwaka fananyi omuntu alinzo ba yavudde mu dduuka alinga beba subuza soda naye ate bomuyisa akachipa soda abali ku mukolo ne kimuyisa bubi nnyo ekyo kiba tekitegeeza nti tasobola kwegulira soda kale no ekikolwa kino ekya abagoberezi baffe abawagizi baffe mbadde mu kikolo ebbanga lyonna ttiimu y'engule bwe butuuka kugenda mu kodi mukiwaayo ng'ekikolwa ky'okusiima ne musasulira ttiimu eno tugenda kisanyukira nnyo bwe tunaatandika okufuna obubaka
4: tugendeko mu kyuma
5: owa boda ku boy ku kyebando boda stage webale kuwuliriza kati mukajanga yafunya obubonere linya lyemba denonya mumakati yelinya lya Travis
1: otyo
4: echuma
1: tugende ko mchuma kale twagala kugaba sente emitwalo 10 erina mukisa azanye dotibo kati mitwalo 10
4: kali nina abajja mu rujawe engule muso mu kuzanya nemo muda wewe kukanga sente ziliwa akati namba eri 0 mukaga mukaga atano musatu
1: namba erichi
4: 0 mukaga
1: 0 mukaga
4: mukaga
1: aha
4: atano musatu ndala kanjeri kanjesigalize
1: kale
4: katukube tulabe

0: Usman Dembele
1: ayanuku dabu ababusa busa PSG mbwa yekora bi muri gitaina cheja kora mu Champions League agambi ti baba wana budde mbubote baba malira na bisere mukuba buliriza obaye gundi yabogere gundi echi
0: abanuka babogera bogera
1: fenda muloza tu rando
0: biulira
1: again tabu si baba wa matu ti baba wa budde ababa busa busa mbubwo mu namago baliko kuwangula ekikopo kya Champions League mu rundi ogwo kusatu ogwo mudiringana nga Madrid bwe yakola naganti just tulimu okutoba olinga gama fetu kina twale chikopo fetu kule mbede kami enti u okutoba okutoba
0: wano watu nekochi wabu ya yugi langa sini wedi cha aja kuba jamu wanaba na mjamu kuburi aina timu mwenu nchi
1: sita biri tanu tanu sita chirabu biri sita mashiru VIP ne VVIP sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash VIP kweli VVIP na yungi tadeko

coach wa timu ya PSG Luis Enrique abadabuzwa ku ya balando nagaba ne nkoye bya balando kubimbuza ako zeche manchiri chimuchoka tuli na abasambi abasoboru kujuwangula era abagwanu juwangula ene yomu akagunu abasambi abagwani de dalo kujuwangula tubalina nga PSG ekirala kyensubira tukubira nufe tugina sigala nga tuwangula ebikopo obagwaka obetonya ndio mwaka ugwede betwakola era wadi twajuwangula era twabala zenti dembere kasiya siya gwana siye kanti ya gwana okubanga awangu nabala la kuba basambi ya febakula ukirabu ni ku national team Steven Gerrard agamenti ya subira nti omuzanyi Florian Wirtz the number is singi na kuba namba 10 jaino kwegazanyi zamu naga nti tasubira nti ujiba mkubise wala simanye bali mbwa ina speed yesobola okufubutukeyo na jana akolibira aga nti Oleza sana ukuyambi wako manage jaino chikola ko ye coach agamenti ekintu ekya kyulide bamugamba okuyamba kabalenzi bo naga nti engeri yokka gyebasobola okukikola mu Burundi okubeera nga bayamba buli omu ayambako munne ekisobola okubanga ttiimu efuna obuwanguzi obwawamu naga nti olunaku olala bajja kuzanya bulungi olala bazanye nga si birungi olala bajja tebulala tebajja kuteeba bwati bwagambye Andoni Ilawola Sita Bili tano tano sache na mbili sistema wa shiru VIP Ne VVIP

0: su bagaliza bagaliza obulamu obulungi awagala ennyo omwana wa Mutesa.
1: Ekifo mu bibanda ne Hassan Kazi wa Saba omukambwe wa Saba Sajja kati muli